0: kung ikumpara sa kanang no dili kumpara kung appeal na ang highly urbanized cities o component cities ni Sagol na top 9 unya kung component ta nagpabilin ta sa top 3 unsa man ni Dodds nganong na top 20 richest cities in Mindanao
1: mga gala ta. Congratulations sa tanang mga katawhang pagadianon sa inyong suporta sa administrasyon ni Mayor Samico sa top 20 richest cities in Mindanao. Ay ka-rank number 9 ang Pagadian City. Kaning rank number 9, apil na nini ang highly urbanized city. Nga, unom kasudad sa Mindanao, money ang highly urbanized city. So, apil ang component city, ano, ika-rank number 9, nga pinakadato ang sudad sa Pagadian. So, kung basihan na ito ang component city, ikatulo ang Pagadian City, rank number 3. Sa component city lang siya, pero apil na ito ang highly urbanized city, lahat magun ikategory ang highly urbanized city o component city. Ang highly urbanized city, ikarank number 9 ta. O niya, kung component city, ikarank number 3 sa pinakadato din sa Mindanao in terms sa of local source income for calendar year, for fiscal year 2025 based on that on data gikan sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF nga from being growing cities in Western Mindanao nga in nga gilangkuban sa business taxes, real property tax, mayor's permit and licenses, market and terminal fees, economic enterprise and other local revenues collected by the city government.
0: Yes, so sa ato pa doon, maayong pagkaman, maayong leadership ang nahatag yun ni Mayor Samico, gikan pa gina sa una, hangtod karon nga siya ang mayor sa Pagadian laliman ka og napahiluna napahanay gyud kunya kay dili man ni basta-basta gud nga award kay with due respect mangyud na siya nga naagyoy nagkuan siya nag-inspection ba gi-inspection gina siya nga dili man taga City Hall ang nag-inspection ana taga region man apagi national then composed of kuan na sila na ay
1: COA,
0: NGO
1: Commission on Audit
0: yes kanang dili man kay taga-gob
1: gobyerno ra finance
0: Bureau
1: of Treasury
0: NGO ang ning appeal gid ana Dodds
1: DLG
0: yes
1: mama kita mangguda diha unyang income sa Pagadian City mukabat sa 572 million og kuan 41 pesos ba ni siya
0: ang
1: 572 million and 41,000
0: 42.41 million so mauna ang
1: 41 million
0: so yun ana na siya business taxes so natarong gina siya pag pahigayon pag aman ni Mayor Samico ang pagpapangulikta og ang tanan hanay real property taxes mayor's permits and licenses walay na usik Dodds. Market and terminal fees to agud na sa City Treasurer's office. Economic enterprises like what? Kanang ato ang barko dihang di mudagan kay simentado man na asa. Kuan kanang Baywalk kanhi Boulevard. Na man sa income kay kung gusto ka diha
1: magdado.
0: Unsa na kung gusto ka diha magpa-kasal-kasal na man ay bayad. Unya kaning rotunda pod na
1: napo na.
0: Unsa na glass gym kung mugamit ka diha na man ay bayad. Mao na sa nabilong na sa economic enterprises.
1: Yes, mo na manghigala no ang income sa dakbayan sa Pagadian nga sa paningkamot sa bla ni Mayor Samico nga dita magsalig sa ira. Nga pinagi nini nga business taxes, mga tax, unsa pa na mga tamtax pa nga money ang na-income sa dakbayan sa Pagadian. So dinhi sila naghatag og base nga walay halong kuan ba, walay halong korupsyon nga makita gyud resibo sa resibo.
0: Yes.
1: Kay na maginao sa BLGF sa Bureau of Local Government Finance.
0: Okay.
1: Makita man gyud nga yun ang liderato ni Mayor Samico nga manay ginaingon niya nga ay nako ninyo dudahi Pagadianon kay makita unsa ka progresibo ang sugad sa Pagadian mao na nga nagpabilin nga top 3 sa component city ang dakbayan sa Pagadian sa pinakadato unya kung apilo na to ang highly urbanized city na atas sa top 9
0: congratulations
1: Dodds, ang dakbayan sa Pagadian
0: si Glenn nga gamay na lang kay tagpanahon ato sa gyud ning hatagag pagtagading false and misleading nga ni kuyanap karon sa social media kini bitaw nga kanang matrikula or kining taripa nga nigawas karon na tingala biya pa kung naan may taripa nga wala pa man gi-approve sa kuan sang guniang panlungsod ang pagpausbaw sa plitihan dinhi sa sulod sa dakbayan sa Pagadian. No approve or official new fare matrix for the city of Pagadian. Nga naman ito ni
1: yes posible ang naghimo ana kaning mga kahatbang nato sa politika
0: agoy
1: gigamitan og AI so dili na tinood ha kana nakita ninyo nga nagkalat sa social media nga nay adunay bago nga taripa pag-usbaw sa plitihan tungod kay si Mayor Samico dili mo sugot ni ana og wala pa na maaprobahe sa sangguni ang panglungsod pinaagi sa ordinance o resolution nga nagpabilin gihapon ang plitihan sa naandan 15 pesos
0: yes ang minimum ang sa minimum plitihan sa 15 plitihan. Pesos dili 20 ha oh dayon kanang pertindakuan ang gipangayo manggod po din yung lamang kag in every succeeding kilometer is 4 pesos mag-hike na lang ta dods mag-buhi tag kabayo og baki kaya ron mo isakyan well anyway gitun-an pa manggod na gid po sa sangguni ang panlungsod kung i-approve ba na nila diha sa sanggunian then kung ma-approve na siya sa sanggunian well sa Mayor Samico na ang mo execute or mo patuman sa maong plitihan pero sa pagkakaroon nasabutan gina sa executive o legislative nga dili magpataas sa presyo bisan pa man sa kataas sa gasolina nga presyo karon anyway nagdown-down naman padulong doon ang gasolina karon sa presyo di ba kay ang katarungan manggut sa ato ang mga city councilors sa tong vice mayor o sa ato ang mayor nga kanang kung mo down ang gasolina ang plitihan dili na ra bagyo mautro og pagpa wala bagyo kanang kuan dods kanang gipangayo ang mga dry scale and baobao drivers nga ipakunhod ang plitihan pausbaw ginapirme so daghan man gud kay nagplitiron og 20 pesos sa minimum moingon na dayon yung mga drivers mao ni ana 20 naman 20 god 15 ra ba oh then succeeding ayha na magdugang so wala ha dili na tinuod piki na ang ningkatag sa social media nga taripa bagong taripa pagpausbaw sa plitihan sa Pagadian
1: yes fake news ang inyo nakita nga adunay pagtaas kamudya mga babao driver tricycle driver dili mo magpasulabi sa inyong gibati nga taas og plite mauni mauna dili na tinod ha walay giaprubahan sa gunian panglungsod ang pagtaas sa plitihan dinis dakbayan sa Pagadian
0: yes mauna siya mo piait ra ba mo nga ma'am kuan manggod kanang wala na mihapit kanon wala na mihapit kanon kay dili mo mamasahiro ga tuyok-tuyok mayo mo kalas gasolina ay kanang kuan pod unsay nga ana gansi na buhi ana aw gansi na manggid mo daan gikan pa sa inyo ha pag padagan ninyo sa inyo ang baobao or tricycle gansi na mo daan kay wala may pasahiro. Depende lang gyud sa inyong pagkugi. Within 3 years ang usa ka driver dods sa iyang kita nga kanang limpyo na milyonaryo na mo kung wala moy bisyo kugihan lang gyud mo.
1: Oh. Bisa kay nagpakalat nini no?
0: Ato lang masahiro ra man siya.
1: Kana bang kuan ba kanang bisa kun sa nalahimuon sa pagpangdaot sa administrasyon ni Mayor Samico. Watay kuan gidudahan ani. Ama katbang ra man gihapon gyud ni sa kuan. Sa politika bisag kun sa nila himuon pangdaot naglaliman ka atong si Alice Go
0: dayon Alice pa, Go 2.0
1: dayon tanan na lang himuon dayon kanina pod ana ba pero bisag kun saon yun na og skema skema wag yapon may mahimo kay si Mayor Samico guided by the
0: kwanan. Yes guided by the law ba sa balaod
1: guided by the law
0: sa approve
1: og
0: sa sangguni ang panlungsod
1: labang magahom nga gitarong inyag dala ang dakbayan sa Pagadian nga walay na agrabyado
0: yes mauna siya dayon diya sa sangguni ang panlungsod ha diha ninyo kanayangongo ng inyohang taripa og aprobahan ba mo kay aron tanawon po ni Mayor Samico magkatarunganon ba magistorya din si Mayor Samico og ang sangguni ang panlungsod vice mayor og the city councilors kun maayo ba ni unya nami doktor diha do nang maayo manggig ka mo explain ana sa mga baobao drivers tricycle drivers og sa mga commuters i-explain na dok ha
1: yes manay ang inyong hinuklogan mga driver ha wala pay gipatuman nga bagong ordinansa balaod nga pagsaka sa plitihan dakbayan sa Pagadian kung ka na nagkalat niya sa social media mga posts emog to ana kay Piki na siya that is fake news
0: okay wala na tayo time dudes
1: wala na tayo kung oras sa pala sa inyong programang ang kakuhan o sa gihapon yung higala sa kanginan dudes Marzon
0: yes ang alan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Samico kini si Redrio uban sa 15th City Council, na diha ang atong mga city councilors nga alay ng ilahang trabaho sa administrasyon ni Mayor Samico sa pag-ugmad ni ini paghatag og kalambuan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, the number one, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Doc, good morning. Good morning naman. Maayong adlaw ni mo diha, Doc, sa City Council. And of course, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso sa Bonga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Maparit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Uyan ng Doro. Tapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio Magbating.

Minnesota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap mo maipagmalaki. Radio Magbang.
1: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.

0: alibyo kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Na magigala alas 8:36 na. May buntag sa tanan natong mga member, consumer owners sa Entero Langkob sa Samsuricuno. Welcome sa itong programa matag Lunes at Biyernes, Samsuricuan Update. Kini si Livy Kabatsa nga magiguban ka ninyo. Sunod sa media oras ang pangatod sa mga kasayuran, kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan natong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod o syudad sa Pagadian, sa tanang mga opisyales sa Member Consumer Owners Organization nga gilangkuban og chairman, vice chairman, secretary o treasurer sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundali Jr. sa management and staff pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel sa tanang mga department heads ilabi na ni Ma'am Azucena de Islagura ang institutional manager the same time EDP manager natusab ni Engineer Clifford Perlen ang executive staff assistant corporate manager at the same time OIC Area 2 manager kaya ang Samsuricuno at doon tulog ka areas ang Area 1 ng under sa supervision ni Jim Sanyel samtang Area 3 ni Engineer Jui Subing-Subing. Pizza 15 sa bulan sa Mayo 2026. Tunga-tunga ng ipod sa Mayo, no? Dali ra kayo. Sa itong situational report, Mayo 9, hantod pizza 23, mauni ang pagpadala sa mga notice of disconnection. Pero, itong ipahibalo nga, walay putol ang bulan sa Mayo o Hunyo, matod pa sa Energy Regulatory Commission, pwede na niyo bayaran in staggered basis. Basta kay ang uban po, di mo po na sila musugot nga mapinta ilang bayro nun, kay inigabot na human sa Hunyo, putla na unya, na maputla na hinuon. Mas mayo pa nga staggered ang iyong pagbayad kay gitugutan mo sa gobyerno sa pagkakaroon nga dili sa putlan karon nga krisis ang panahon sa kagubot dito sa Middle East. Muna nga pizza 923, di gyud mo matingala nga magpadala gihapon ang Samsuricuno og notice of disconnection kay pahinumdum ngod na dili na siya hulga nga putlan mo kun dili pahinumdum na kay kanang uban malimot mang manggod ang uban pod tuyoon og limot-limot ang uban malimtan jud kay tungod sa edad. Muna nga pahinumduman yon kay obligasyon man yun na sa kanato kuan man yun na primary yun na natong obligasyon kining sa tubig sa suga o mga pagkaon uban pa magani labot ang tambal kaya naramo mo palit og tambal o magdaot na yun na so kinala rin nga gahilan yun na nato kay og staggered basis kay dunay nakatagbo na ko gahapon yung bayro nun 12,000 niya nakadawat na kuno siya ang notice of disconnection. Yung ko nga, ang iyo alam dito, nga, pwede man siya og kaduhaon ba niyong pagbayad, yan, sugot man po sila kay, once ka 12,000 imong bayro nun, meaning, dako kay ka o daghang kay kagamit. No, mauna nga, once nga, daghang kagamit, maka-afford yung kagbayad na. So, og dili mo mabayran, pwede na na og kaduhaon yung bayad, karon na pong bulan na. Kay pag kumanao niya sa Hunyo, basin mo balik na dito nga, once nga makadawat ka og notice of disconnection, maghihap lang kag 2 days after putla na ka. So katong nakadawat na, manin mo sa opisina nga. Yun ana na lang, no? Nga bayaran ninyo in staggered basis. Kaduhaon maka ninyo, katuluon ba? Depende na ninyo. Dayon, ito po ipinomdom nga, ang cut-off date, alang sa itong obligasyon, dili sa Surikuno, pizza 23. 23 lang yun na siya. Kay, cut-off date man na siya, kay, gi-monitor man po sa Surikuno nga, magpabilin tanga 100% collection efficiency since 2010. 100% yun na. Kay, kanang collection efficiency, mangigala, maunay sukdanan parameter sa National Electrification Administration paggrado o magpabilin man sa Surikuno nga most outstanding electric cooperative, top performing electric cooperative sa Tibuok Pilipinas. Appeal po diri sa Region 9. Muna siya. So pagapit sa 25 hantod sa pit sa 31, muna po na ang pagbasa sa mga kilowatt hour meters. Kay 31 man ang Mayo, kutob din na sa pit sa 31 ang pagbasa ni ini. Dayon, siguro ang Judith na po na ni, magsugod na po na sa pizza 1, ihap lang po ang pito kaadlaw. So kung pizza 1, kung bayad ka before Judith, makapahimulos ka po ka o 1% ka discount. Kung on Judith na, wala na ni discount. Kung after Judith, doon na siya ay surcharge. Kaya kanang surcharge, manay silbi o disiplina sa mga MCO nga mubayad yung sayo. Okay. Ang Surikuno ra bay muhatag og discount. Og unsa may discount ang gihatag sa National Power Corporation nga 1% iuli po na ngadto sa mga prampiyors. Musugtan sa dili daghan man kay mga prampiyors, especially kung minilyo na ang bayaran, ya pila may 1% na dako gyud na siya. Kontra sa imong bayaran after Judith nga markan sina ka. Makadaginot jud ka kung before Judith. Ang kuning unahon og pahibalo ning meeting karon ARGA annual regular general assembly sa Pasipemco. Request nini Linita Casaba, general manager sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperatives nga maunay federation sa mga co-ops nga narehistro sa Cooperative Development Authority. Mga 18 na sa siya ka mga primary co-ops nga na-rehistro sa Pasipemco, adunay ipahigayon kayo karon nga ARGA. Sa mga co-op, ARGA na siya, Annual Regular General Assembly. Pero dili sa Surikuno, ARA, Annual Regular Representative Assembly. Kaya mo na ipulis sa na-postpone nga pagpahigayon sa MAGMA, Municipal Annual General Membership Assembly, diin pagatambungan na kini sa 2040 ka mga member consumer owners organization officers nga gilangkuban og chairman, vice chairman, secretary ug treasurer. Pahibalo na tadaan kay Agosto na. Every third Saturday of August mo nang pagpahigayon og ara nga pagatambungan sa tanang mga opisyales. Pero katong MAGMA, yun na ba ito si James Aniel nga ang niya kuno nag-advise nga magpahigayon gihapon og MAGMA. Pero ug karon tuiga, puta kay hibalo, monitor gyud mo diri sa 103.1 Radyo Kidlat kay para updated mo. But anyway, padalaan gihapon mo og notice of MAGMA anang panahuna. Kung balikon ang mga board of directors sa mga primary cooperatives, 18 ka kabuk na sila, may mutambong sa ARGA karong adlaw diha sa Hotel Guillermo. So, magsugod alas 9, hapit na alas 9, niya, apil man ko ana, kay, kung may sekretary nila, kay ba nun ito sila, nga, mag-program sa ko, alas 9 na kumuabot. Ang problema ani, kay wala nakuha ang minutes sa miaging ARGA sa 2025, tungod kay nawala mangod akong touchscreen nga cellphone. Kanya ka na akong touchscreen, nakita na taga Dumalinaw. Estudyante ko no. Na naglagot ko kay, mudiman na yun og bayad. Ita pa na wadaan niya. Pabayaron pa ta. Supposed to be, muingon na tato sila, pila may pahalipay. Dili kay mudiman. 5,000 pag yun. Okay. Mo man to iyang kay nakuha man to niya akong touchscreen na may libiero kabatsa. So, mo yung igamit nga mamaylo ko no, kuwarta, 5,000. Yang ipadalaan pa yun, ang katong inahan ni Michael Tubal Diaz Bulatok, na sakop na ako. Nanawag siya na ako diri, kung nga, wala mo, dili naman ako gagamit anak, kaya nawala na itong mga artist sa gabi eh. Nakitaan ko nun at, estudyantes dumalinaw, biha ko nun sa iskina. Niya, dili po kumutuog, nahulog na kay isulod man na ako sa bag. Wala man naabli akong bag. I don't know, asa rin niya nakitaan, basta kay palukat niya 5,000, dayon, pwede ko nun i-negotiate ngayon mong 3,000. Di akong giinan akong sakop nga, na, dili ko na mulukat, oy, iyahan na lang to. Manghatag ba itang cellphone nga, kanang wala na wala. Kato pa nga, dauto na po doon siya, hinahalan na po doon siya, i-upgrade ang maong Samsung unit na siya. Kaya mo po na advice sa pulis, kay ipablatter man ako, kay igamit naman niya ako ang Facebook account. So, ayaw magtuuan na ha, nga magagamit gihapon ang Facebook account nga Libero Kabatsa, unya ipadala ko no og GCash. Unya na ay number sa GCash. Unya taga-Kawit, di ay ang tag-iya sa GCash. Unya, yun po ang GCash nga, huwag makukahibalo na. Yun po itong pulis nga, kala ko nung GCash, muna ipang gamiton karon kailang padala-padala o kinsay muhatag o kwarta. Ya kung naghatag pa ko na, ato na na din paingon sa GCash. So, bisag asa man ang GCash siguro, makubra naman ang ilahang pangayoon. So, dili na kumuhatag ato. Ihatag lang ito na ko niya. Anyway, dauto naman itong touchscreen kay pidok-pidok naman ito siya. Dahil kinahanglan na nito bago. Kay mag-upgrade man yun ta sa itong mga gamit nga kanang up to date, updated ba ang mga balita pareha ng asa man kong manguha o kanang MCO meeting dito man sa messenger. So ato ipahibalo nga ang MCO meeting karong adlaw pizza 15 diha sa Kahayagan East Aurora alas 9 buntag. Unyang hapon diha na po sa Kahayagan West Aurora alauna. Pagka-pizza 19 sa Lentugop Aurora, alas 9 buntag. Pagka-alauna, diha sa La Paz Aurora. Pizza 22, diha sa Campo 1 Aurora, alas 9. O pagka-alauna, diha sa San Jose Aurora. So far, maupo na schedule sa itong MCO meeting. So, balik ko sa katong cellphone nga akong gipa-blatter. Ingon man po ang pulis nga, pabalik ko lang kuno ko kung maka-execute na kong affidavit o denial. Ah, di na kung ma-execute ato eh. Tapos katura niya, gasto-gasto pag abogado. Iyahan na lang to. Taga-dumalinaw ko no, estudyante. Pero kung iya itong iuli, at least nga, mayon lang siya nga, pila mayong pahalipay. Anak na, kay di, kay pabayaron ka. Kay, kung pabayaron ka, umahangyo man ng 3,000, ipalit na lang ako o cellphone nga bago. Kaya na may tag 5,000 nga cellphone nga bago. So, gamit na ka og cellphone. Muna siya. So, ako na ipibalo nga, kinsay makadawat mo og text gikan sa Facebook account na ko nga Libero Kabatsa, dili pa ako ang gagamit, ana. Kay, kung nana po ko'y bago, siyempre, musulod bang itong ako ang original gyud nga Facebook account. So, pabutan na mga igala. O karon, ito pong i-great o may buntag ang mga opisyales sa Fase PEMCO. Naot nga nanana sila karon sa Hotel Guillermo, headed by Sandra Quirante. Mani ang chairman sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperative. No? Nga, doon ay 18, mga 18 na siguro na, abot na siguro na 20. Kaya na naman bago nga nagpamembro nga primary cooperatives may pasilong under sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperatives. Cooperative. Kaya naman, pwede magpamembro sa union, pwede po magpamembro sa federation. Chairman Sandra Quirante. So ang general manager si Ninita Kasaba, mura gini na balaka ko kay ang minutes supposed to be sa miaging tuig ipasirok ay pa photocopy na to nako wala man kay di man siya kakontak nako wa puto kay balog nganong dili ko mutubag ug tanang mga board of directors naotuntang nga nana mo diha sa hotel career mo kay pagahimuon ang arga na siya dili ara annual regular general assembly tumaw na siya ug karon may gala napay noy bi minutos matapos na itong tulumanon kay 8:30 to 9 man siya so ato na po ipakapining paglaginot sa kuryente kay nga naman mao man ni ginapusgod sa Samsuri ko uno sa kapanahonan karon nga nangapospon na tanan napospon ang magma napospon ang kadihukan sa city nang wala na araw ng pagadian kaya ang makadaginot gumikan sa pagmahal sa krudo o gasolina. So, una dito nga gibutang kana magamit og aircon. Kinahanglan ko nung limpyo ko na inyong aircon sa tingalan ng spare parts sa aircon. Kinahanglan limpyo ko na aron muhatag o insakto ka kabugnaw. Dili na nimo angay pakusgan nga mudako ay mong konsumos kuryente. Kay matud pa ni GM Saniel, kung doon na kay aircon, dili mo kubo sa 1,000 imong bayro nun. Yakining DSM, Demand Side Management, iapit po ni nato sa magpahigyan ng RMC. Kay kagahapon, nagpahigyan ng RMC ang dili sa Area 2, Pizza 14. Musulod na po na karong Pizza 21 o Pizza 28. Alas 8 yun sa buntag ha, kung mutambong mong RMC, kay ang RMC diri sa pagadian every Thursday na siya. Ang pagadian ilang kuba na siya og tukoran labangan dumalay ng Tigbaw pagadian city. Pero wala din itong taga San Pablo nga mo apil dire. Kay namo gyud ang utana. Pwede ba taga San Pablo diri na mo apil og RMC pagadian kay daghan sila tuyo diri pagabot sa pagadian. Mamerkado pa na sila, mag-shopping pa na sila. Pwede kayo. Kay, usa naman yung Samsuri ko, no? Area 1, Area 2, ug Area 3. O niya, ang Area 1 ug Area 3, every first Friday and third Friday of the month naman siya. So, kato nag-request nga taga San Pablo siya, kay, kung ato ko na siya mutlambong sa San Miguel, mag-touride siya. Pag-abot niya dahil sa kanunan, sakay na po siya ang van. So, remember, nga mahal ang pliti karon especially sa mga van. Okay ra ton sa mga bus kay murag maugi hapon ilang pliti. Ya napagi discount gihapon ang mga senior citizen. Besag asa pwede makatambong og RMC basta ang duration sa atong RMC every 3 years regular siya. Kung panalit do na moy additional connection mo similar po mo otro. Onya magpa-change record mo. Of course, mo seminar yun mo kay inyuhan naman pangalan. Katunag po yung balay, mga ilang mong waivers, tag-yes balay, nga for the meantime, magpamimbro mo. Kay pagpahawa ninyo, kay nag-abang naman mo diha, pwede ibalik sa pangalan sa tag-iya. Hangyoon na gina siya. O katunag po yung sa mga balay nga mitaliwanan sa laing kalibutan, laing ginikanan, mga ilang mong waiver, sa inyong mga igsoon nga kamoy gipapuyo diha kay basin kamoy kina manghuran kana ra simple ra kayo no ug katupong mga indigence hinahanan mga ipumo og certificate of indigency sa barangay papirman og kapitan ug dili mo pirma ang kapitan kay kontrapartido pwede ra gihapon ang membro sa konseho at least maka testify sila nga indigent kasi yung lugar kay mao na mandate karon sa national government nga tagaan og sugang nagitabnon especially kato mga indigents mao na nga kada Huwebes ang RMC diri pagadian kay nadis pagadian ang wala pay sugang nagitabnon sa so, karon kay katong nagpuyo og mga squatter area makatunggan pag-abot dito sa city engineer's office o sa municipal engineer's office sa mga kalungsuran pangayuan dayon mo og titulo sa yuta o kanang building permit. Ang pangutana, na, nabay titulo sa yuta o building permit ang nagpuyo sa mga squatter area. Muna siya, nga kinahanglan, muapil na mo, magpamembro na mo, karon maihap ang insakto, pila na ka, kabalayan nga makapahimulos o sa gang nagitab nun. Kaya remember, samsuri ko uno, magsaulog na siyang 54 anniversary. 54 katuig na karong August 25, niya daghang pa kayo ang nitambong kahapon, meaning wapag ito sila turiente. Ang uban na ito yung tambong, multiple connections na siya. Nasa connection number 1, ang additional nila, number 2, number 3, number 4, etc. Especially this pagadian, nga ni boom ang negosyo diri, magpatao din na sila, bisang pagbimro na mudaan, kaysa gikian na ito ang duration sa RMC, taguto na magkatuig, mag-refresher course yung mo o RMC diri sa Samsuri Kuno. Ang sa area 1 o area 3, wala man ito Mayo 1, kay libur di man to, automatic no, basta holiday, walay RMC. So, karoon ang pizza 15 ang inyuhang, oh, karoon ding adlaw. Karong adlaw, mag-RMC na po sa area 1, diha sa ikatulo man nga kuano, Biyernes. So, diha na sa murag sa kuano ni Sweet Sherbon magsaysay. Kay, ang first Friday, diha man sa Kulumulabi. Niya kay wala may RMC sa Kulumulabi, diha na mo sa Sweets. Anyway, doon naman po na kay mutambong diha, ikan sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumiyang, Sipena, o Dunvik. Pwede gihapon mo tambong ang Aurora, Ramon, Magsay, Sibino, at Bisarif. Kaya wala may pizza uno. Ang diha sa Area 3, o mga kalungsuran po sa Area 3, na pulo ka malungsod, gikan San Pablo, Gipo, San Miguel, Apuen, Marcos, at Tubig, Benzin, Zagon, Tinas, Timatarin, Tabinaw, Pitugo. Kinahanglan ng anaana mo. Kay suposubi, alas 8:30, magsugod, o muna nga, ay gimug late-late ana. Kahit tunga na na sa adlaw, itawag na siya og briefing lamang. Kaya ang continuing education seminar, din ay madunga na to sa 103.1 Radio Kidlat. Kaya matagkaroon unya, ato man ang pag-ahiskutan God. Labi na ng historical background o kaning pagdagino to kuryente. Muna ang ahiskutan ni nato karon. Ang kaning security lightings. Security lightings, kaning suga sa inyuhang palibot. Kay matod pa ni GM, pwede mamumugamit o solar. Kay kanan solar, automatic na musiga, inikangit-ngit na, automatic po na nga mapalong, inikabuntag na. Kay musugotag sa dili, ang mga miyembro sa itong pamilya, mga usikan kayo, kay kasagaran, sa mutamong RMC, sila na itigbayad. Muna, imonitor yun yung pamilya nga mupasiga ng mga street lights, yung security lighting nga pagka alas 6 sa gabi eh, pasigaon na nila o bisag alas 5 pa kay na may alas 5 nga ngitit na nya dugay mo mata alas 7 supposed to be palungon na siya pag alas 5 duha ka oras nga nagsiga nya kinsa may gipabayad na kamo nga tigbayad nya mosulod gyud mo kwarto pasiga mo og suga nga adlaw dako matud ba ni GM. Unsa din yung pagitaon, nga naman pasiga pa man mo. Pasiga CR, niya din tanon kayo, kalimtan, kinsa may gipabayad na kanang nag-appeal sa seminar nga. Usually, muna tigbayad o kuryente. O niya, gi-appeal po ni pag-post ha sa social media sa mga electric cooperatives kaya mamalansa mo o sinina. Nga, kung mamalansa kuno mo, ayaw niyo batasan nga mamalansa mo isa-isa lang. Kana mulakaw na mo, kinanang pintahon. Kumahe mo, dili na to, kransahon to mga uran. Katurang isuluroy. Gani, napuing ingon nga, kami kay amuraman pilon. Muraman nagpinalansa kung dugay kay nang mapilo di as aparador. O mas maayo. Unya, dayon, pininta na yun ang pagpamalansa. Kay kusog yung kayo mukaon o kuryente ka ng electric iron. Washing machine. Yeah, remember nga, mupatuyok na og makina sa washing machine. Kinahanglan nga mag-washing machine mo during off-peak hours. Unsang off-peak? Dili daghan ang nagamit o kuryente. Iyon pa minawon nga. Karon tingkatulog na nun. Gahapon na, aw kanang alauna na. Basigwa na rin kayo nagagamit o kuryente. So, kinahanglan mag-washing machine mo, ana. Dayon, maglungag po mo. Ayun, paglungag, wala 5 sa hapon. Kay katong nagtrabaho, inigpanguli nila, nakauna tanan niyang appliances. Before 5 o'clock, maglungag na pa ni hapon sa iyong rice cooker. O buntag po, kadlawon. So, layinin niyo, di ba dali kayo muhubas? Kaya kung maglungag mo ka na city na sa buntag, sa may metabo, muhubas na lang nga wala ka nakadungog, nagbulo-bulo, kay daghan ang nagagamit o kuryente. Pipila lang ni ka, kwan ha, pamaagi nga makadaginot mo kuryente, kung doon na may mga lataanan diha, ayun mo gamit ng electric stove, induction cooker, kay mao ginikinalagkuan. Kung maglata mo, nga daghan mo kang mga gabok nga kahoy sa inyong palibot, lat-in na ninyo ang mga lataanan diha, hinay-hinay, pinaagi sa kalayo. Ayaw na ng kuryente kay mahal yun kayo. O yun, last 9 videos naman niya. At least, naghanatag na pick up karong buntaga. Ato nang ipasalamatan ang RC Star News pinaagi ni Mr. Christopher Ramones nga may tagiya sa Ara Graphics diya sa City Mall, Dakbayan sa Pagadian nga mabuhat na sa calendar mga printing jobs o na diha sa City Mall. Salamat po ni Mr. Pari Emil Lumasag o ni Atty. Margie James Lumasag nga gipahatod na po ang coffee meat o sugar diri sa Radyo Kidlat kagahapon ni Mr. Sa ito pangalan Jericho Jericho Media yun ko nga, kung ano eh, hinundumi lang Sibya. Di ba ito Sibya? Nakalimot ko si apelyido. Ako itong yanggaan o Jericho Rosales. Kaya naminaw na ba ito? Sila ni Attorney Margie James Lumasag, si Pari Emil Lumasag. Thank you so much. Kaya ipadala diri ka ito ng Sugar Central. Kaya, di man kayo kumugamit na ng puti god. Kaya magkapataas mo na sa sugar. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias, tagiyay itong dumala sa Pilias Friendship at bang sa St. Columban College, kauban sa iyahang staff nga si Edwin Nugin o si J. Tejano. O ingon man, sila may pinakabarato o bookbinding ni Dakbayan sa Pagadian ang ilang friendship at bang sa St. Columban College. Thank you so much. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga tubig hinugasan nga naimutang diri sa Vicente M. Serini Street, Street diri sa Amsorikuno, sa ibabaw nga bahin sa San Jose District, na dito ang Alfred's Water Refilling Station, pwede pong palit dito. Iyon man ang Barracks Water Refilling Station sa Maybana Street, Hadool, sa Old Barangay Hall, sa Lumbia District ng Dakbayan sa Pagadian. Kaya ka nang manginom diri, mga bisita na mo, apil mo ni mga security guards, mga empleyado po dili sa Amsorikuno. Mauna nga, salamat kayo sa tig supply o tubig na mainom ang Alfred's Water Refilling Station o ang Barracks Water Refilling Station. Salamat po sa tig paminawa na to ni Fernando Bangay Siso. Belated happy birthday ka nito isa ka adlaw. Magkita tapos na ka dahil ko. Kay birthday man dahil nito isa ka adlaw. O sa tanan ng tig paminawan, sa ngalan sa Amsorikuno, pinagi sa itong mga board of directors sa pagpangulo ni Engineer Edmundo Dundali Jr. nga mo ang director sa Distrito 6, dumali ng Tigbaong Gipo sa San Pablo o caretaker po na siya sa duha ka mga distrito, District 5, Pagadian East, District 9, Pagadian West. O duha, tulo ng kabuok ang iyang distrito nga gidala ang presidente sa ato ang board of directors. Salamat po sa management na sa pinagi ni GM, CEO si Rol Sanyel, ang most, mga may responsable nga nagpabilin gihapon nga most outstanding electric cooperative ang Amsorikuno sa tibok Region 9 ug sa tibok Pilipinas. Tulod to sila kakuop ang gipos dito sa Surikuan ug Dasoreco man sa Davao del Sur. Pagkalimot ko sa ikatulo. At least na nagpabilin ngayon yung number 1 electric cooperative ang Surikuan. Sa ngalan sa Radyo Kidlat 103.1 pinagini SM Elmer Bagis Maghanoy Kinis Libi Kabatsa kauban ni Roy Magpali Taliedo. Daghan salamat sa pagpaminaw hangtod sunod higayon may buntag kaninyong tanong.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Mayong buntag mga kabagting o kabalkadas, anayan ang daklit balita alas 9. 30 ka mga coconut farmers, gikan sa bayog amalampusong nakahuman sa tulukadlo nga training and kambingan sa Nugan Batch 2, nga gipahigayon ni atong Mayo 12 hangtod 14, 2026 sa barangay Poblasyon. Tumong sa maong pagbansay nga mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga mag-uuma sa integrated growth production. Sulod sa coconut-based farming system, aron mapaligon ang food security, farm productivity o climate resilient nga pagpanguma. Inyo na batay ang daklit balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC daklit balita.
2: Radyo Bagting.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Respeto sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio. Bating.

0: Radio Magbating.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: More dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Southon Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kag epektibo.
8: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EFT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Kabagdi kabalkada may buntag. Kanya na ang BBC Daklit Balita alas 10. Nagpagawas karon og opisyal nga pamahayag ang City Government of Pagadian na gabahin sa nikatap ng mga hulagway sa social media nga may kalabutan na matutpa sa bagong fare metrics o pasaka sa pilitihan nga giparbaran sa lokal nga kagamhanan na pinasikada sa ilahang official post. Piki o makalibog ang maong hulagway o usa lamang ka AI generated o gihimo gamit ang artificial intelligence nga hulagway. Lakip na ang official seal og pirma nga makita niini. Gipaklaro pa niini nga hangtod karon wala pay naaprobahan o official nga bag-o nga plitihan na alang sa bisan unsang gisugyot nga pagsaka sa pliti sa dakbayan sa Pagadian. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Radio Bagbag. Ting ting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulo ka capsules usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sample Plus Gold kinaayo ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kumpleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa nay himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
1: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. O aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananhimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humulta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
4: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
5: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
2: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag di kabalikada may buntag, ania na BBC Daklit Balita alas 11. Yawag karon ang taragatawhan sa Sambuanga del Sur nga pahimusla na usa ka adlaw nga ipahigayong Ease of Doing Business Fair na diin sa mga adlaw maghiusa ang tanan nga mga government agencies aron malagaran ang mga katawhan o makaproseso silang mga nagunang transaksyon. Nasairan nga amahong kalihukan kini ang giorganisar sa Anti-Red Tape Authority o kaabag-usab ang kagamhanang probinsyal. Ipahibalo sa dining adunay libreng sakyanan alang sa mga katawhan nga muadto sa nasangpit nga aktibidad. Ang Ease of Doing Business Fair ipahigayon sa Pavil Hall PGC Dao Pagadian City nga magsugod alas 9 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. BBC Daklat Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklat Daklat Balita Balita. Radio Bagbating.

0: house? Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Maskin shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw.
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, radio.

0: Bat-bat-bing.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magisulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyukuan niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Bat-Bat-Bing-Bing.
9: DJ Mix DJ.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan.
6: Ikagubtan gyud sa tanan. Dudes Marson Dudes.
7: Yes, bagay gala. Kumusta? Huwag mayang adlaw ka.
5: Mingaw nga. Ang sa may mingaw sa inyo, D.I. Kaya di man ako ma... Di man ako ma-describe kung unsa mingaw nga payag. Mingaw nga adlaw. Mingaw nga kautohon, kagabion. Kabuntagon, kahaponon. Ay, kumusta man in taon mo mga kaudyaka? Ako okay ra ko. Dapat gyud mag-okay gyapon ta mga kaudyaka, oi. Eh. Huwag itay mabuhat ani mag-okay gyud ta, bahala sa magkalisod-lisod. Salamat po sa naghihintay sa aking programa ngayon. Binuksan ang radyo. Sana all binuksan ang lahat. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka. Natay numero, ha? I-text lang ninyo ang 099
6: City Mayor sa Timog Pilipinas, Bayani of the Year. Nakuha, good na nga. Award ni Mayor Sammy Kwan, of course, the father of PCIC Pagadian City International College, si Mayor Sammy Kwan. Siyempre naman, daghanan kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa maayong performance sa ato ang Mayor Sammy ko ang kaakuhan ang inyong babati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy ko ang Pagadian City pinaagi sa mga Coast Guard ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa adlaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim.
5: Gimpiyaka. Yeah, siyempre po, shout out po sa tanan ng mga nag-text na sa tuwang hotline, sir 997-765-9923. I-mention tamutaod-taod mga kaudyaka sama sa pag-mention sa akong blonde hair. Taga siyempre po, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay, ha? Ampingi ang inyong kaugalingon sama sa pag-amping niya sa imo. Ha? Labi na gid sa itong mga chikiting nga na yung mga uban LGU mga kaudyaka nga gibukas na nila ang ilahang nabakay music, dance and art diya sa inyo, ha? Tapi na inyo may estudyante mga kaudyaka, di kay sige na niyo ipa-cellphone sa inyong Pinoy anan. Labi na gid sa itong mga kugihang mga nanay, mga tatay. Shout out diya kaninyo, ha? Labi na gid sa tuang mga grabing kamas-kamas karon sa ilang panud-an mga kaudyaka. Laban lang mientras makaya pa. Sa mga nagbiyahe, sa mga nagpundo, pag-amping mo kanun na. Salamat kay sa inyo ang pag-tune in karong panahuna, ha. Ipakaya ito sa amo mga kaudyaka, ha. Mabalik na po si Lady Antonia.
8: Pwede magtanong, tungkol dito

0: wa na nangapingis na. Barangay PTP, ay, shoutout po sa mga nag-KIKI diha karong mga panahon na mga kaudyaka, ha? IKI na niyog taman-taman diha. Bahala gayaw-yaw na ko. IKI, gayaw niya akong yaw-yaw. Nada ito mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na narabay ng utana. Kano ko itong katokunong kape, mga kaudyaka. Unsan itong kape, Antonia? Ay, kato yung mong pasabot katong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa tinood lang mga kaudyaka, the best kaayo. Nariglahon gud ninyo ang atuang kalawasan labi na gyud pagmata palag sayo. Oh, diha bay gyud ang the best kaayo nga kana bitong makakuha gyud kag sustansya ba unya imo ginang madala-dala tibok adlaw. Unya daw big di ka mamahaw mga kaudyaka. Tungod sa imong kabisi. Sige, una nimo ang pagpanilig sa gawas. Usa ka silhigan, lima ka yaw-yaw sa Marites nga silingan. Isa ka dupa nga silhig. Usa ka oras pud nga chismis sa silingan. Nahurot imong oras mga kaudyaka. Nahurot imong oras, niabta nalag alas 9. Waka ka pamahaw ba? Pagdali-dali nalag kape og gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Timana imong kaugalingon oi ka. Kanang kuan ba ya? Si tawag na mga kaudyaka kanang hago ba kay magmarites. Hagoon niya, gutom pag yun, di ba, ante? Sabi na ka ng sayos buntat. Naperteng hagoa kay mga kaudyaka. Muna siya nga puslan man, nga baka dugay ka ng mata, kay na-stress pa ka sa mga balita, nga imong kakita ka ron, niya waka katulog. Pwede kanyo gamito ng itong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mura naman ni siya og kuan mga kaudyaka. Mura naman siya equivalence pamahaw. Nindot kay siya ha, kay kabalo ba mo? Lami og lasa, healthy pag yun, taas pag yun og antioxidants mga kaudyaka. Unsaon paglihok sa antioxidants sa tuwang lawas nga naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani magong antioxidants molecules ni siya nga makaneutralize sa mga free radicals. Unya nakanindot mga kaudyaka ha. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee maprotektahan ang lawas. Ingon man atong suportas kasing-kasing atay kidney og nerves. Para sa inyuha diha nga nagproblema mo kay himarat kay mo. Ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Di man ni siya ordinaryong kape. Kaya naman ni siya mangustin. Kanang natural anti-inflammatory, makapaminos, meaning makapaminos siya sa mga kasakit sa ugubag bitaw sa itong lawas. Klase-klaseng hubag ang itong kamatikdan sa itong lawas, wata kabalo. Pag mata na ito, ni mata na lang tang hubag na.
1: Kanang bang mga anak dudes, abisag unsaon, og daot sa...
0: Labi na gyud pang detox. Inana kanindot ang katong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tagpila! 35 per sachet. Randy, shoutout e kanimo. Arlene Chavla. Ingon man ni Evan Marie Moralia. Jervin De Balde, Dias Talakag. Shoutout Ren Caballero. Nakaunta Antonia. Asya man. Mawa, guro na akong katulgog. Makakaon ko mga kaudyaka, no? Shout out des kadingilan J.N. Lapaw. Og ay mo kalimot mga kaudyaka katong nangita bitaw og para sa ilahang mga kaugatan. Naa diri ang gitawag nga Nerveflex capsule. Kani makatabang kainis pagpaligon sa nerves, ugat og lawas, mapakunod ka sakit og discomfort. Okay, namay mga panahon mga kaudyaka nga matingala na lang ka nga kaya sa imong lawas pero ngano man. Mura magnaay gapangagot sa kong kulamoy. Mahimo na baka kong Spider-Man, ane? Basin ba yung manggawas nga supot sa ako ang mga kulamoy? Pero abi ninyo mga kaudyaka, waka kabalo, abeta kabalo mga kaudyaka o unsay problema sa kinailadman sa itong lawas, particular sa itong mga ugat. Kaning gitawag nga Nerveflex capsule, adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Okay, makatabang paprotektar sa pagmaintain sa himsog nga paglihok sa imong mga kaugatan. Labi na nabag-uhan kasi imong trabaho mga kaudyaka. Muna siya nga kung na magaling ka bag-uhan nga imong kabatian. O pag Nerveflex capsule ngano man. Makuratan pala nga imong kaugatan diha kay nagpasikat kas bag-o pa ka sa imong trabaho pataka lang kag gisakwat niya sa mga kinarton, mga kaudya. Ako na ani, ako na ani. Kanay mo gisakwat, ako po na be. Impas na imong ugat niya na ipit na diha. Ang muna siya nga gamit mo sa kitawag na Nerflex capsule. Tagpila man! 18 pesos per capsule. Asa mapalit? Mapalit na kanaya mga butika sa inyong mga lugar. Kung nagyaw-yaw ka kay wala sa inyong butika, basin usara mo ni pangutana. Tuyok-tuyok po pag may time. Ato-ato po sa lain mga butika. Pareho sa inyong tindahan, mga kaudyaka. Nga kung wala, diyas usa ka tindahan dito sa laing tindahan. Oh, pareha ko na ng karinderya. Ay, sundan nga, di mo ganahan mo ato kas laing karinderya, mangutana. Inanagya po na itong mga produktos ni Church Gift Marketing Corporation. Kung ang na-timing nga, yung ipangutanaan nga parmasya, wala, dito kas pikas. Nasabtan. Mura mag-teacher, nasabtan? Nakuha ba ko ninyo? Parihani, nangutana siya, Lady Antonia, asa man mapalit ang Nature's Gift Marketing Corporation product diris initaw. Ay, sos naa diras initaw. O diya sa may Rapa Wings o 6LV Pharmacy. O na diya ha, diya sa may initaw, Misamis Oriental. Kung napod sa naawan, butika naawan. Naalagi, pangutana lang mo unsa nga parmasya mga kaudyaka kay kung di mo mangutana wa sa jud ko ikatubag. Wa mo mangutana. Joke son. Gikan kang Timoy. Oh, Timoy. Nga taga dapitan. Duna kunoy duha ka estudyante mga kaudyaka. Ang pangalan si Bardock og si Juan. Okay, class! Mangutana ko ninyo, karong adlawa, kung naba mo'y natun-an sa atong leksyon. Yes, ma'am! Okay ka, Bardock? Since ang ating subject ngayon ay Pilipino, gamitin sa pangungusap ang itoy. Ma'am, ako ma'am, ako ma'am. Yes, unsa man imong hatun niya? Itoy pala isipan. Okay, very good. Oh, ikaw to niyo. Unsa may gamitin sa pangungusap ang itoy? Kuan, ma'am. Kurba ko kabalo, ma'am. Hoy, ngaroon di ba kakabalo? Wari ka nag-study. Kuan na lang, ma'am, oy. Ang itoy. Gitugaanan sa'yo. Itoy malaki. Okay, very good. Okay, ikaw to niyo. Ma'am, di gyapong ko kabalo, ma'am. Gamitin sa pangungusap ang ito o ito ay or itoy. Kuan, ma'am, oy. Itoy paggamay. Iro. Itoy paggamay. Pagdako. Iro. Malipad. Nagduda gikuan ning joke ni Timoy ba? Gaduwa-duwa ba kog basa ani yang joke mga kaudyaka pero wala lang ko nagkuan. Amo ka ni mong joke oy maalaan masataan ni kuan oy. Gakadugay ni atong programa ga ang joke bitaw kay gakapalayo naman po sa tuwa oy gakapalayo sa kamaturan mga tawa ta. Ah, tagpila tong Nerflex capsule ni Di Antonia. Tag 18 per capsule, mga kaudyaka, ha? Ay, mong kalimot, ano. Kasi syempre po, ang katupong Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. O, muna ito mga presyuhan, mga kaudyaka, ha? Dalong penas, Lucia Alisa, shoutout niya sa Bao. From Taguig, Cruz Jess Rodriguez, La Libertad, sa Mora del Norte. Harvey Solidad, Evelyn Solidad, o Papa, sa iyong Mama Evelyn, o Papa Harold Solidad. JR, o Ferhel. Ingaman ni Jim John sa Cabante. Diya sa may Negros, ato Negros sa Island Region and the rest of Southeast Asia. Grabe gini. Jennifer Lomerera, shout out to Veba Cuervo. Nagkadugay imong programa, Antonia, nagkalami nga paminawon. Nagkadugay akong programa, nagkagutom po ko dire, pagmulong yaw-yaw. Alang kay malami, mga lamion, magkakining kapaminaw. Charot ka, kasip-sip, manin mo ton. Ay, napunta kita huwag Memo Smart Syrup. Oh, katong mga bata, diya, mga kaudyaka nga, bitin sa ilang pag-eskwila, bitin sa ilang pagtuon. Dili, bitin nga halas, ha? Bitin ba, nakulangan? Oh, mura bitog, short ka ayo ang times pagtuon. Nya, yeah, mura bitog, ang iyang pag-eskwila sa whole year, mga kaudyaka, huwag siya natunan kay paggawas sa pagsulod sa dalunggan, mugawas sa mapuspikas dalunggan. Huwag yun, may sumtop siyang memorya. Lahadlo, kinang inana, mga kaudyaka, ba? Yan na bitong igor na niyong ipaminaw, mga kaudyaka, unya, huwag, may sunop sa imo ang utok. Kalain po na, mga kaudyaka, ba? Nakakuha na mo, anay, kapila na, oy, labi nagdiga-function usakto atong utok. Uy, dapat dili na to, dili na nato ipagwalang bahala, labi na gyud sa inyong mga chikiting, mga kaudyaka, ha? O, ipainom ninyo og Memo Smart Syrup para sure gyud, mga kaudyaka, nga kung nai itudlo sa ilaha mga importante, mga impormasyon gikan sa ilang pagtuon, kung dili mga sugo nimo, kung dili imong mga tambag sa ilaha, dili na mo lapos bikas dalunggan, muagi gyud siyang utop, unya musunop kini. Munang mintras bata pa, ang atong mga anak, atong tagaan o lugwise panghuna-huna. Oh, para bitaw kung galibog sila, dugay bitaw sila makadubag sa mga quizzes, sa mga oral recitation. O baka minus yun sa klase. Unya, master kay mo tubag kung magtubag-tubag nimo. Ipagamit na og Memo Smart Syrup, be. 200 pesos per butilya ni siya, mga kaudyaka, ha? O balik ko ninyo, ha? Mubalik rapos Lady Antonia, patsukar sa tagmubo nga sunata, mga kaudyaka, ha? Ki ay na!

0: bat adan, e bat adan. Ah, sa una mga kaudyaka, wag i-away ni si e bat adan. Katong wapam iabot ang halas mga kaudyaka ba? Oh, nya wag ni sila i-away kung sila sila magiuna nga ipakatawon ning kalibutan, mas sila i-away kay wa man sila mga ugangan ba. Ay, nanay, take it away, Memo Smart Capsule! Uy, kailangan yun natong Memo Smart Capsule karong mga panahon na bisan unsa pa na imong edad. Ah, bisan unsa na imong edad, mga kaudyaka, kailangan natong protection sa atong pangutok. O, kailangan nimo ang gitawag nga Memo Smart Capsule nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ah, kabalo ba mo, mga kaudyaka, nga ang kanibitong Memo Smart Capsule? Oh, kana bitang usay kapoy kita sa tong trabaho, busy kita, daghan kay taga una-unaon, daghan kay kag deadline. Oh, naapay imong mga anak mga kaudyaka nga napud sila kay kaugalingong deadline. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kung kung naay deadline imong mga anak, unya ikaw pud naay problema sa imong pagtrabaho, usay maburyong ang atong panguna-huna. Oy, di ta kauna-una karong mga kaudyaka. Mo nang nindot kaayo mga kaudyaka nga tagaan natong proteksyon ang atong panguna-una. Oh, para di ta dali makalimot kung unsa magaling nga mga importante nga mga schedule sa atong trabaho o baka schedule sa imong mga anak nga kailangan naa jud ka permi sa ilaha mga kaudyaka. Oy, gamit gitawag nga Memo Smart Capsule para ni sa mga sakto na og edad mga kaudyaka. Ha, unsa may timailan nga sakto na imong edad? Kasi mo yung ganto niya, wako kabalo, kaya hantun ka rin, wamang kaya pong kuy buot. Kasi timailan mga kardiyaka, nga sakto na imong edad. Kabalo na ka mo, decisions kinabuhi o pala decision na kaya. Ito, kaning Memo Smart Capsule mga kaigalaan. O, namang ni siya mga ingredients nga the best kayo para bito ma-improve ang imong memorya. O maligo ng imong memorya ba? Dagan ang utana ba yan eh? Sabi ni Gutokola, ang gitawag nga Memo Smart Capsule ha? O supportas blood circulation sa imuhang utok. Ang atuang utok, kailangan og brain kanang blood circulation ha? Di pwede nga, imong una-una lang sa lawas ra, apil ang utok. Waki, bigya pong dugo diya mo circulate, bigya pong sa atuang utok mga kaudyaka. O niya, makatabang pag-adjust memory retention. Para bitaw, long time imong memory. Binat imong memory ba? Pero ay kumpiyansa ha, labi ng kuya. Una-una pa sa makadaghan kuya kung imong palitan na imong asawa nga sige o balik sa mga kinaraan ninyo nga mga sala ha. Kaya...
1: Antonia, duwa-duwa magkumpalitan ng Memo Smart Capsule. Uy, kailangan na ba niya akong asawa kaya uting kayo na mga kagahapon.
0: Kuya, palitig gihapon kuya. Kaya kung muingon kag muna yung negatibong effect sa Memo Smart Capsule sa imong asawa nga uting kayo ng mga kagahapon. Ay, kabalaka kay mas daghan benepisyo kung imo siyang paimnon. Ah!
2: Kakalo.
0: Ah, naiba ko pa muneri ani. Usay, munira ra ba akong pagtubag? Muneri man dain eh. Bako pa muneri. Oh, para sa learning og focus. Oh, dili kay taas na tong edad, muundang pataog, muundang taog pagtuon mga kaudyaka. Dili manggaling sa eskwelahan, pagtuon sa pagkinabuhi, pagtuon sa pagdiskarte. Namugna sa Nature's Gift Marketing Corporation ng Memo Smart Capsule. Aron sa atong brain development, atong cognitive function, kaya naman siya omega 3. Ay! Base ng uban diya gangisi pero kakalipong na di ay ha? Uy, ay mo kumpiyansa mga kaudyaka ha? Kanabitong kakalipong na. Oh. Usahay, deserve na to Antonia ang mga nahitabo sa atong kinabuhi. Kay bugoon man ta, muna lagi. Buti alam mo. Buti alam niyo po. Bitaw. Usahay, bitaw. Usay gid mga kaudyaka kay deserve natong nangitabo sa atong kinabuhi kay sayop atong pala desisyon magunta usahay ba? Ba? Pala desisyon ta ba kanang pataka lang tag desisyon sa atong kinabuhi. Usay mo apil tag maraton wa pagay ta kaagi og walking. Mo kalit tag usay mo pasikat ta ba nang inding nang lipong na diay? Oh? Oh, speaking of lipong mga kaudyaka, ay mo kabalaka ha, basin biyag vertigo na na. Oh, natay gitawag nga Verticure Capsule. Kani siya, tambal yun siya sa mga vertigo. Oh, saan man yung pagkabalo nga mag-vertigo ka, pagpa-check-ups, doktor. Lison po, di man ko doktor. Karap itong kanunay, kakakalipong, kakawadaan, kagbalansi, mga kaudyaka. Gusto nyo yung may bawaan ko na amor vertigo. Munang mugna po din kitawag na vertigo capsule. Tag-18 super capsule na pagyun ni mga kaudyaka. Makatapos, papakunods, kahilo, lipong-lipong ni mo. Sa ato, bata pata sa una, lami kay ituyok-tuyok mga kaudyaka. Lami spilling, malipong-lipong. Pero karon kalagutan na nato ang maglipong-lipong. Kaya apiktado, magudda. Apiktado ta mga kaudyaka sa itong panarbaho. Apiktado ta sa itong emosyon. Kaya kung maglipong-lipong ta, maglagot na din ta tibok adlaw. Makatabang sa papakunod sa sintomas vertigo. Onya, makatabang sa papaligon sa balansi batoks vertigo. Onya, ang Verticare Capsule, produkto kini siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kay, nakabalo magod ang Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaigalaan nga. Unsay mga problema sa katawhan? Labi na gid sa atong panlawas. Shoutout Mama Marlene Arindain, ning Susan is show ready sa may Islas Camigin. O naa ba diri sa Islas Camigin inyong produkto Antonia? Tanaw na ako ha. Pa man siguro sa Camigin. Mangutan na lang sa ako ha. Angeline Aminao diri sa Lopon Bangaga. Inga man ni Alfred og shoutout Destin Blanco. Siyang papa ug mama nga wa niya panganli from Barangay Opo Maitom. Dustin Kim Blanco, unsa may akong ipangalan sa imong mama papa? Ako na masayod ani. Anyways, mubalik ras Lady Antonia, mubo ra gid nga sunata mga kaudyaka alang kaninyo ha.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni Sulay ko niyong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga iman ko. Ko na maninda ko diha ni asa bukas na sa palingke.
3: Oh,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya di mulay?
2: Mais.
3: Sweet corn. Yung ba ako mo sa panay sa naminaw karon na sa yung disimula sa yung bato na nawala yung mga tapos sa panawas ni sa tong doktor.
2: Katungo ako maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa baho, palong siya sa baho, mainom siya ane. Siya makabuha, magyuni ka kapoy ma. Mo'y ganyan ang pilil, pero minako palit.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Seth Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur. 40.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Said Kugon, Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Asa po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Di ana ang gamahan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment.
0: 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan paguban. Target line, Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio. Radio. Radio. Bating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Maayong hapon kabagting o kabagkadas, aniya na ang Daklit Balita Alauna. Ipahibalo sa Department of Migrant Workers Regional Office 9 ng publiko kabahin sa ilang opisyal nga hotline numbers alang sa mga concern og serbisyo nga may kalabutan sa migrant workers og overseas employment. Sa Migrant Workers Processing Division, mag-contact sa 0956-195-5445 alang sa mga concern sa OEC, balik manggagawa, direct hires, job fairs, government-to-government hiring o DMW account. Welfare Integration Services Division, 0956-195-5447. Alang sa Action Fund, Welfare Cases, Repatriation, L4, SPIMS o BPBH Concerns. Migrant Workers Protection Division, 0956-195-5446. Alang sa Legal Assistance, Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons o Alternative Dispute Resolution or Single Entry Approach Concerns. Inunabati ang BBC Daklit Balita Alauna, Ginisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Ting.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain nag yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Bad Bad Ding Ding.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dai ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na koy allergy ba. Nakakaon ko og kanambawon nga pagkaon like chicken. Yung mga hipon, grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masmate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop, asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop. Main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.

0: handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo na. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay oh, manumbalay na usab sa inyong tasatagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Huwander Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasay syrup, o niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Aduna pa ba'y anda mudawat nining binuhat nga sinalikway sa kapalaran? Giyatakan, giyamiran, giludaan sa mga lalaking iyang giserbisuhan. Susamas basura nga way bili og sagbot sa katilingban. Higo na lamang sa paghandom sa gugmang way katumanan. Gihimo niyang adlaw ang panahon sa kagabihon. Aning kamot nga sa bisag unsang paagi siya makakaon. Sayaw sa intablado nga way sapot nga nakatabon. Inabibahan sa mga nagsundong siyang lawas nga way hamong-hamong. Dilubong na lamang niyang tanan sa kalimot. Ang tunhing gugma di gayud niya makamot. Tungod kay siya usa lamang kauyamot, kalapating bubog lupad nga sa mahait mikapyat. Panwa niya damha kaniya may nagpaila-ila sa kabinuhat nga midiga siyang timos nga gugma. Siya nakuratan og siya natingala nganong sa kapareha pa niyang nabihag kining tawhana. Dako ang kalipay nga iyang natagamtam. Ang iyang damgo aduna di ay katumanan. Ilubong sa kalimot ang mapait nga kagahapon. Natubangon ang ugma nga puno sa paglaon. Pangandoy sa kalapating bubog lupad sa tudling sa mga garay. Lihim kitang minahal.

0: Oh, di ba? Lihim kitang minahal. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Nga tumakaig suunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kas pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, marato rapod. Kanang ato Wonder Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan, pangalan.
2: Luloy Anok.
1: Taga?
2: Mainit, Katarman, Kamigin.
1: Unsa may atong na-experience sa paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Epektibo ka sa mga pamaol ba?
1: Mm-hmm.
2: Pamaol mo, gali na mawa, mga plasan sa mga tiil, gali na mawa.
1: Mm-hmm. Nagpamaol ang imong tiil o imong gihaplasan sa Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Oh. Mm-hmm. Pag saod, hindi nawa, man, mamang gaan ang tiil. Epektibo na matlasa.
1: O, inaana na kay epektibo ang Wonder Herbal Oil.
2: Ay, mga sakit sa ngipon.
1: Ah, nagsuway pod ka pagbutang sa sakit sa ngipon, ha?
2: Oo, pitibo ka po, dali na po maayo.
1: Dali na po kay mawa, dali na po kayo maayo.
2: Kumot siya niya, pitibo.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. O niya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed. Ha? Ay gin mo kumpiyansa. O kanang na i-tailer, kaya wapon milabot, anak, di na mo ah. Wapon may appeal, anak. No? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy pod, no? Kay manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay na. Ya kay dimdi mao imong napalit. Para sigurado gyud ka, paminaw nako ang isudlan nga botilya taklob green unya shrinkable film nga printed gyud. Ang gigamit niya nay markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated, ha? Kay luoy po rin tao, no, kung malipat ka ba, di mo imong napalit. Kay pertindaghana ko na karon, napay uban, nanuroy ko na, kay pagkapinan ko no, ganang baldi o planggana, naunsa naman o eh. Yan na po ko no, uban, galiktsur-liktsur ko no, diya sa barangay, kay na ko no, insurance, wala man may ana, wala may anang mga baldig, planggana o mga insurance, wala na. Kaya, kani po ato ang produkto, Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, ani ha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bagagigunod, lamig kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako nga lang si Maria Saganali sa Quiabo, Malitbog, Bukidnon.
1: Quiabo, Malitbog, Bukidnon. Sige nay, sultii daw minay. Unsay imong nabantayan sa paggamit na to, aning Animal Vita?
3: Ako ikakwal sa Animal Vita, maayo gyud. Kaya akong baboy nga kasan yung pagkaniwanga.
1: Katong malnores?
3: Oh, malnores. Nagagamit ko Animal Vita, duha ka, pak. May naman akong baboy, magsunod-sunod na mga ipangayo o glawog.
1: Sukad nga imo nang gigamitan og Animal Vita.
3: Oo.
1: Kay pila ka adlaw nay?
3: Semana ra ba siguro?
1: Unya karon, kumusta naman ang imong baboy nga gimalnores? Okay na iyang lawas?
3: Okay na, banaan lang di kayo na magsunod-sunod mga ayo og glawog.
1: Animal Vita ra gyud imong gigamit nay?
3: Oo, Animal Vita. Salamat Animal Vita.
0: Oto Wonder Animal Vita, unya kanang Wonder Banaba Plus. May punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas. Labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plasa na manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Meredin Bautista.
1: Taga?
4: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus,
1: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katok mag-try ni kaya nga kang dana, di sa kalibang kayo, di kabawas. Kaya sanang, wasay ka na kayo kaun, kay Luya, nag-try, di kayo katindog sa nawadan sa kuso. Itryan ko na ko sa upay ng ato sa Wonder Banaba Plus. Akong itryan sa upay ng niya, tuloy ko sa butika, kaya akong sugituyo, katuray ituyo na ako para upay niya. Kaya natap na kadlaw, na ulian doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusulta niya o kumusta na, nakalibang daw. Kani, sa opina, sa nakalibang na ako, mo ito, ako ginintay niya. So, lorakad daw niya, giniinom ato, na opina siya.
0: O na itong Wonder Banaba Plus. Karin ako ang mga bata, silang Christian Mark Baguio, Remark Baguio, Meryl Baguio, John Mark Baguio. Romnick Baguio dia sa Upper Tipan, Naga, Sambuanga, Cebu, Gai. Hara, it's me, Rinaldo Baguio from Dipolog City. Salamat sa pagbasa. Shout out ko sa akong mga mahal. Sige na boy, si Mama Rosila o Papa Roger. Akong manghod nga si Ridin o tanang nalang pamang naminaw. Sa mong programa listening from Santo Niño, Dapitan City. Kuya Card, si Florence Bullis ni Pagaray, may mga taga Cagayan de Oro. Papa Kuya Cards nga Luis naminaw sa mong programa, Roger Abukay. Salamat sa pagbasa, it's me, Rysel. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton, megan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit, o niya, maipon matulog, basta kayo naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Ma'am, atong pangalan o address?
5: Si Josepe Nabilio. Sagakuan, 403, Mita, Fublasyon, Isamis Oriental.
1: Unsa may atong experience kalabot aning sa paggamit og Vitron Drops diya sa imong mga bata ni mo diya, ma'am?
5: Akong tulog ka bulan, kuya, kwanjod, di dyan niya siya hinga tulog. Pero paggamit na ako sa Vitron Drops, makatulog na siya. Busaya na pagid kaayo. Ipataon, mga nako dayo ni siya.
1: Pila ka bulan na siya?
5: Tulog.
1: Tulog ka bulan? Onya,
5: oo.
1: Kabalo na mo kaon.
5: Ah, kabalo na mo kaon na eh.
1: Onya, karon, ansa na may pakaon sa iya ha?
5: Ay, kuan ya, bangka ng ginaling nga bugas.
1: Ah, ginaling nga bugas. Onya, kumusta man ang imong bata nga tulog ka bulan?
5: Oo.
1: Kusog na mo kaon?
5: Ah, kusog na mo kaon. May na matulog, may na mo kaon. Ay, basta kay, muagas na lang niya akong tutoy. Kaya sila na siya matutoy, matulog naman siya.
1: Tulog na sa kalit na yun.
5: Matulog na ng gabi eh. Mamatay sa kuan, alas 5. Halos manidili matulog. God. Nakadungog man ko sa inyo ang kuan. De, akong gisulayan siya.
1: Oh, gisulayan ni mo pag take sa Vitron?
5: Grabe.
1: Oh, dayon.
5: Ipainom din na ko siya. Salamat sa inyong produkto nga. Maula, nakainom akong anak. Then, may na matulog. Kada yun sa result, hamis kayo, tambok na siya. Kaya karoon na, bakit na tayo.
1: Okay ma'am, sige ma'am, salamat kayo ha.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakaya na kadwa katuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po may maayo kay imong anak-anak. Ganahan kay nga miskwila. Bright ba bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalanggan, di paminaw.
1: Kinsa itong pangalan, sir?
6: Jonathan Balaloyos.
1: Taga-asa ganini, sir?
6: Alubihid, sir.
1: Alubihid, Misamis Oriental?
6: Oo.
1: Sir, ang samay itong maika-istorya kalabot sa kuan, kining Vitron Syrup?
6: O baka, may na mo kaon, may na matulog, may na matulog, siya.
1: O niya, kapilan na ni mo gipagamit ang imong bata, sir?
6: Na isa pa gali, namahin na mukaon.
1: Sa una di ay, dili kayo sa mukaon?
6: Na, tiwi-tiwi, pambili sa tang, karoon, wala ipili, sige na panungkaw yung kaliro.
1: Pili edad sa mong bata, sir?
6: 12.
1: Anya, karoon, Vitron Syrup na iyang gigamit.
6: Oh, Vitron.
1: Kapila naman ni mo siya ipainom, karaga na?
6: Oh, karaga na yun.
1: Sa usa ka adlaw, ikausara ni mo siya ipainom?
6: Kay sir, humagpanyapon. Dua makabata ang painom, isa nga, sige na, sidudula. Sige, panungkap lang yung kaliro. Balag mo sudan.
1: Sige sir, salamat kayo.
6: Oh, sige, salamat.
0: Ngunana, kanindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpamina. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog ug tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
7: Ako Janet Berdusilio, pagabuntis bakong Vitron tablet. So ako po gigamit na.
1: Ngano nagamit man ka sa Vitron tablet?
7: Eh kana kung usahay nga kasi kay akong lawas ba kay ako ra gyud magaliok diyok dinis balay namo. Ya mo nga gisulay na ko dai makatulog na ko. Tanan ako mukaon ana dai 65 gabay akong edad nya muto makakuan na ko anong usay ko bay usay limtanon manggud ko.
1: Limtanon ka, nagtake din ka sa Vitron tablet.
7: Oo.
1: Nya kumusta man ang resulta?
7: Okay lang, medyo gani na blooming ko.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Aray ko sa akong partner in crime nga si Nonoy diri sa Ipil, ang mother Conceit ug father sa Iliga nagpagaray si Mercy diri sa Ipil. Salamat. Aray ko ang nanay Lucia Katambakan sa Del Rosario tubod na Minos sa imong programa. Aray ko sa Purok 5 Village Kawayan sa Asilan Family, Binto Family, labi na gyud sa akong mga anak. Minaw karon Hana Jiboy Buday. Kuning maumaong nga bana Anol Asilan nagpagaray si Jane Binto Asilan kusog kay kadri sa Kawayan. Salamat sa pagbasa. Garay ko sa Birano Family kay Papa Boy ug kay Mama Patros nga naminaw kanimo. Galanog-lanog kadri sa Barangay San Jose South Upi magpagaray ko kang Kuya Edgar Lado. Ana Bilado yung Martin diya sa maliblib na lugar from Amelia Lado Mutha. Salamat sa pagbasa. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Lami abitaw ng Wonder Herbal Coffee. Timpla ka deo pak. Maro magipunay kanang Wonder Herbal Coffee. Maro magipunay kape nga. Kanang herbal po dilipod lang to ba? Namay mga herbal usay matilawan ni mo nga. May herbal na mga gisagulam ni kagunoy siguro. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kaya dilip lang to. Lami ba lami ano? Dimdimon lami kaya ba? Ingon ana kanindot ng atong produkto nga Wonder Herbal Coffee kun lami alagi. Wanang imo kinang testingan, imo kinang suwayan. Ang kanang atong Wonder Herbal Coffee. Katong atong mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga mao nay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa atoang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Okay, ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gid pud ba di na gid parehas na adtong panahon bitaw nga ang mga pagkaon presko nga utan no nya isda nga piningwitan sa Dublin sapa no kay na ba karon kay lahi na daghan na kay mga instant ka mga foods. Nang usahay di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan pod kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon og gulay kay karni-karni na gyud, no? Pagid alang alangon katugyo naghuboy-huboy sa katambok, no? Kira magin ang kuan gud kanang tambok basta kay di lang nimo itulon. Ito. O nang mugamit kag Wonder Cardio Care, natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema nimo, tridor na. Maabot ang panahon, tridoron ka ana, muhiwi ra kalit imong naong, maotro ra kalit imong linakwan. Mao nang prevention is always better than cure. Karon pa lang daan mientras di pa gyud mo atake nang gitawag nag stroke. Ha, kanang mas stroke bitaw ka. Mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Take note sa pangalan ha, naa sa RSV na. Naa sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Wonder Cardio Care. Ha? Pero kung nakay almoranas, gamay manood ako, nakay colon problem. Kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Wonder Himoaid mo ay champion anak. Oh, natay Wonder Himoaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema anak karon. Oh, daghang mga tao nga di lang yung kamutugan kay mauaw man ka nga mutugan nga kay almoranas, no? Oh, pero naay daghan ka problema ana. Oh, mao nang kinahanglan magamit ka og Wonder Himoaid. O na imong gamiton ha? Wonder Himoaid. Napo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napo na sa mga parmasya at butika. Gato pa nga ito mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan. Likayin nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak nang pagkataman sa imong kinabuhi pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya dili nimo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo nang ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan, tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan naa kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan mo gamit kita og Wonder C Plus. Naa tay kapsula na. Amtay capsule para sa mga dagko, 3 ang edad pataas, Wonder C Plus ang capsule imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga 2 ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old. Gamitan nato og Wonder C Plus nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C Plus nga sirap. Mao na sikreto ana. Taray ko akong anak kasi Garrett nagpagaray. Ako ni iyang mama listening from San Miguel, Zamboanga. Taray ko sa asawa si Mitchie, nag-greet si Jerome. Taray ko nilang Bikbik Rosinda, Rina, nagpagaray Boy Salas, taga Talon, Hingoog. Taray ko nilang Yulin Family, Roger de la Cruz, Roy Pubadura, Tami Tamparong, from Adil Pacquiao, Kalimpusan, Obaluco, Tambulig. Shout out sa mga silingan diri sa Buluan, Umunay, Damulog, kusog kayo ang imong programa diri. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Wala ko nasayod kung unsa akong buhaton, niining kabuntagon nga ako magulanon. Kaya pa man ako ibuka ang maluhaon kong mga mata. Kay kini mo ay tinubdan sa maluhaon kong gugma. Angay pabakaha nga ihilak na lang sa tago ang nagbakho kong dughan. Kay saksi man ang maluhaon kong mga mata sa papakyason kong gugma. Sa kasakit sa akong dughan ako magulanon. Tinubdan sa kaugalingon na kapangutana. Sa sayong kabuntagon angayan pabakahang ibuka ang akong mga mata. Ang akong panghupaw sa sayong kabuntagon mo ay nakapaghimata sa nakatulog kong kagahapon. Dili ko man maantos ang silaw sa bidlisyo sa adlaw. Ako na lang itikyop ang tabil sa mga mata kong kanunay mihanduraw. Saksi man ang mga mata kong mapakyasong. Sa luha ako na lang idagayday ang mapintas mong kamaluibon. Ako pabakaha ning ibuka ang maluhaon kong mga mata. Mo'y saksi sa naghanduraw kong gugma. E sa imong pagbiya sa nahikatulog kong mga mata, wala ko nasayon kung angayan pabakahan nako kining ibuka. Sa imong pagbiya, imong gibudhian ang nahinano kong gugma. Kawala mo'y hunahuna o balatian, usa di ko na lamang usikan ang akong mga luha. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay. Kaniinyo gyapon eh. Sa tudling sa mga garay gyapon.

0: O, diba? Bigay ka ng may kapal! Alang ka ninyo yung tanan, mga pinalangan, di ba minaw? Kwan ba ka ng... basig, ka ng nakiabilidad nga magsuwat o balak ba? Ayun, nag-tago-tagoin na yung mga abilidad. Yan. Sayang ba na yun? Sabi tayo, balak writing contest. Huli round, biya ni? Suwat lang kagbalak na ako, di padaanin mo sa... kanang programang tudling sa mga garay. Dali naman po gaigod. Pwede naman kunin mo i-address sa kanang RSV head office, ana, o Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana raman. O naraman midiri sa kanang RSV head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Naraman midiri. No, pwede rin yun. Kaya i-address nyo rin sa mga. Kaya ato nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kaya mapilian na ito na, ikaw. Kinsa mo buhatag, pulintawan ni mong first prize, 3,000? Naray mahatag ni mo ng 3,000 doon? Second prize, 2,000? Oo. Oh. Napatay third prize nga o sa kalibo. Basta kay, magpadaan mong balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka-istanza. Oh, 5 ka-istanza, makasabot mo ng istanza siguro God. 5 ka-istanza. Niya, dapat, ang kada istanza niya, minimum, 4 ka mga sentences. Mawagin na inyong kan ba? Mawagin na inyong hanga basihan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan, nga, kung yun, ganang, paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Visayas og Mindanao, oy! Visayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Doon ako. Manaman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa. Mag-uba na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagara. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao.
1: Radio Magbating.
2: Oras. Alas dos. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC Daklit-Daklit Balitang-Balitang.
5: Maayong hapon kabagtingo kabagkada sa ano yan ang Daklit Balita alas 12. Malambusong gipahigayon ang seminar nga gimugna sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur uban sa LGU Kumalarang pinaagi sa Municipal Tourism Office bahin sa product trends ug visual merchandising alang sa wearables ug homestyles MSMEs. Gitambungan kini sa mga miyembro sa Kumala Cultural Weavers Association, Togop Weavers Association, Kwarba ug Buyugan West Women's Association. Tumong sa seminar nga mapalambo ang kahibalo sa mga participante sa branding, packaging, product presentation o gusamtang ang product trends aron mas mapaligo ng ilang produkto sa merkado o mutakdo sa panginahanglan sa mga konsumidor. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuag. Maing hapon ka natong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
1: Radio Magbating.
6: Tanay, live rin naming binubola ang mga winning number kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: It's finally Saturday, mga kalaro! Time to relax and have some fun this May 16, 2026! Alas dos na ng hapon, kaya oras na para sa unang round ng instant papremyo mula sa 2D Lotto at 3D Lotto Games. 15 minutos sa bonding lang po ito, pero sure na sure ang nag-uumapaw na good vibes at exciting prizes. Ang catch pa dito, bukod sa chance ang manalo, nakakapag-ambag pa kayo sa ating mga charitable programs. Kaya naman kung chill time na may kasamang premyo at Charity Works ang hanap ninyo, siguradong goal unlock yan dito sa PCSO Lottery Draw. At bilang panimula sa masayang game time, i-welcome na po natin ang ating panel judges from the gaming public. Kasama rin po natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. At para i-assist tayo sa ating draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Singganda niyo po ang hapon, ma'am. At bago po tayo maglaro, silipin muna natin ang mga naging tagpo sa ating pre-draw procedures kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Pilipinas, handa na ba kayong humakot ng papremyo? Tara na and let's play Lotto!

0: Una pong magpapapremyo ang dalawang masuswerteng numero sa halagang 10 piso. Pwede kayong manalo ng 4,000 pesos dito sa 2D Lotto. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nag-rambulito system play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder lang po sa lahat, 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali dito. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 10. And the second number is 12. Muli po ang ating 2D Lotto winning combination ngayong alas 2 ng hapon ay 10 and 12 in exact order. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng lucky 3 numbers. Ihahatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: And we are back, mga kalaro. This time, three numbers nyo naman ang may pag-asang manalo. You win 4,500 pesos pag nag-match ang tatlong numero mo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. May rambulito system play din dito kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang take-home prize sa ating game players. Let's play smart, play safe, and play responsibly. At narito na po ang 3D Lotto winning numbers. The first number is 0. For the second number, we have 6. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 PM draw, we have 0, 6, and 9 in exact order.
1: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Whoa, whoa, whoa, whoa.
5: aksidente sa isna.
7: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, patin hiyahay ang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permintig. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung mag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Ni ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ninyo sa
3: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0

0: Alam niya yung kinalabasan nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minum na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Matapos yung pagdumin, nakakatulong siya dun sa pagdumin natin, talagang nakakaginawa,
1: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media. Radyo!

0: Radio Bagbag.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Bagbag.

0: Radio Magbang.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI. Wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ni nanu nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit tanang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambag gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Huwag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Bing.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Minita Retetres Anyos at taga Jensen.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
4: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daklit, Balita.
2: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan na ang BBC Daklit Balita alas 3. Formal ng gilunsad niya itong Mayo 13, 2026, ang Panggaw NutriCrop Guide mobile application na nagtumong sa pagmonitor sa mga aktibidad o ani sa mga mag-uumang rehistrado sa RSBSA. Ang Panggaw usa ka pulong subanen nga nagpasabot og pagmonitor sa tanom ipahigayon sa Western Mindanao State University Pagadian Campus uban sa koordinasyon sa City Agriculture Office sa Pagadian City aron masubay usab ang epekto sa mga ayuda og subsidies nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
9: Sa matagpalit ni Dios sa
8: Target Line
9: Product Package, usa ka battle sa
8: Target Line
9: Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa
8: Target Line
9: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
10: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
11: Mio!
10: Mio, okay po si Tatay Mio.
11: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
10: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
11: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting.

Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, paliti na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagharaog tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke, nangitabang ang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadi ang Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kag epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya dito?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radio Magbating!

0: Radyo Magbangting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-saman, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usaka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbangting.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higom niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionex, daghan na ang natabangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
2: Kabag di kabalikada may hapon, ania na ang BBC Daglit Balita alas 4. Gihatagan karog pagpaklaro sa lokal ng kagamhanan sa pagadian na kinahanglan huagi pa sa legal nga proseso, lakip na deliberasyon o pag-aprobar sa guniang panlungsod ay ha makabaton o kausaban sa plitihan sa dakbayan sa pagadian. Kini adunay kalabutan na sa nikatap karon nga hulagway sa social media nga mahitungod dani ni nga fair matrix nga giingong nga pag-usbaw sa plitihan nga wala gikalipay sa mga katawhan. Hinungdan gihangyo karon sa city government ang katawhan nga magmatngon og mahimong responsable sa pagpaambit og impormasyon online aron dili matudpa maglibog ang mga katawhan. Kahit naman nga nato nakalabayng bulan, gibot siya ni City Councilor Doc Ariel Lim nga dunay hangyo ang grupo sa mga toda operators nga magpausbaw sa plitihan gumikan sa kamahal sa presyo sa petrolyo apan wala kini naaprobaran gilayon tungod kay ipaagi matutpakini og public hearing. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
2: Sa 71 isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Street, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radio Magbating.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamahanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rag, rag, radio, magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo, diba? 30 ang edad. Na ako'y bukol sa

0: Motuhod dapit ba niya sakit kay lakaw akong gitumaron og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila moro gyud nakaayo sa ako sir karon wala na koy bukol sa tuhod daghang salamat tagadigos day ko
1: kaya ikaw subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Rock Radio Magbating

0: Radio Magbanting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, makadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magka-problema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako ni Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drug Store o para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
4: Lotto players, welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Isang magandang hapon sa ating televiewers sa IBC 13 at DATV, pati na rin sa ating online followers. Today is Saturday, May 16, 2026. Weekend bonding with PCSO na nagsimula kanina 2 PM. At ngayong alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapapremyo mula sa inyong mga favorite digit games. Lagi pong tatandaan, bawat numero ay may dalang pag-asa at bawat tiket ay may posibilidad na manalo. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Tandaan, basta may tiket kayo, may chance kayong manalo. Pero andyan pa rin ang paalala namin sa inyo na maglaro lamang po ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly. At this point, let us all welcome our panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live lotto draws. Thank you for joining us. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. Entos, sa Sudar Joss, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir. The pre-draw procedure is conducted daily to ensure the transparency and credibility of our draws. Let's all watch the highlights of the activity this morning.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
4: Pilipinas, ito na ang sandaling hinihintay ninyo, ang makapag-uwi ng exciting prizes mula sa ating mga digit games. Let's play Lotto!

0: For our first game this 5 PM, i-ready na ang 2 numbers ninyo. It's so easy to play 2D Lotto. Ang 10 pesos ninyo, maaring manalo ng 4,000 pesos. Sakaling mag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Just a reminder, 18 years old and above lang po ang pwedeng makasali sa Lotto Games. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 27. For the second number, we have 14. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 27 and 14 in exact order. Coming right up, mga kaloto, ang 3D Lotto game naman. Mamaya po yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Radyo magbating.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka na ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamay adlaw, welcome na usab aning atong 5 minutos nga tulumanon. Hatod kini kanato sa SED Marketing, ang tighimo og tigapunapod sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Sa mga mahiligon sa kape diha, timan ikaw na igsoon ha, nga doon na kita ay SED Panyawan Coffee Mix. Ang SED Panyawan Coffee Mix, mga igalag igsoon, na doon na ka na ay mangustine o usaba doon na ka na ay panyawan. Ang pait sa panyawan, inubanan sa katamis sa mangustine, makatabang udako sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Muna ginaingon, mga igalag igsoon, nakapangapina ka, mas ma-healthy pa ka. No, ang bitter nga makapabetter. Ayan mga kapanyawan, nakatong mga mahiligon sa kape. Sa mga kaigsoonan, sad na ito diha nga gustong maghaplas sa haplas nga makatabang, nga ito ang SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga igalag igsoon, ginamaan ka na sa SED, sa Seed Pharma. O kung sabi, gidistribute ka na sa SED Marketing. Ang kanhin na ilhan na ito isip SED Panyawan Liniment. Karon mga igalag igsoon, ang pagkakon na ito sa mga butika, SED Liniment Oil. Ginamaan ka na sa SED Marketing. No, sa mga kaigsoonan po nato diha nga gustong mugamit or muinom or mutumar sa mga kapsula nga makatabang sa atong kalawasan, ilabi na sa pagtangtang sa mga problema nato sa lawas, ilabi na kung kinay bad cholesterol, pagtaas baka sa atong sugar level, aduna baka tay ginatawag nga pagtaas sa atong presyon sa dugo. Aduna kita ay SED Panyawan Plus, nga dunay mangustine ug luyang dilaw, SED Panyawan Garlic, aduna ay ahos ug banaba. Aduna pud kita ay SED Kogon Herbal Capsule, nga dunay gahom sa Kogon Plant, ug usab aduna pud kini siya ay banaba ug panyawan. Bueno mga igalang isoon, karong adlaw, atong pag-aisgutan, kining ginatawag na itong fibromyalgia. Ang fibromyalgia, usa kini kasakit nga gihulagway sa pagkailap sa pain sa mga musculoskeletal nga giubanan sa kakapoy, pagkaluya sa itong lawas, pagkawala sa itong memorya o pagkunhod sa itong memorya, o usab issue sa atuang mood. Kining fibromyalgia, mga igalang isoon, problema kini sa atong kalawasan nga posibleng mahitabo sa ato ang utok, sa spinal column, and aduna kitay mabati nga sulabihan kayo nga pagsakit sa atong kalawasan, no, mong ginatawag nga fibromyalgia. Sa mga kaigsoonan nato nga aduna niini nga matang sa problema sa kalawasan, ang fibromyalgia, mga higala igsoon, usa kani ka disorder nga matud pa nga mamahimong mo spread, no, mukatag sa ato ang kaunuran, sa ato ang kabukugan, nga makabati kita og sulabihan kaayo nga pagkasakit. Ang sintomas niini kasagaran, mga igalag igsoon, kung panalitan aduna kita yung mga physical trauma, naa ba kay surgery, no, o operasyon, na infection, o usab adunay ginatawag nga psychological stress. Sa uban, mga igalag igsoon, posibleng kababahinahan mo ay kasagaran nga maka-develop ang ginatawag nga fibromyalgia. Pero posible pud gihapon kini siya sa mga kalalakinan. Kung ikaw makasinati ang ginatawag nga fibromyalgia, posible nga doon na kay gibati nga sulabihan kasakit sa ulo. No, kaning ginatawag na itong irritable bowel movement or syndrome. Doon na kita'y anxiety. O gusto ba doon na kita'y depression. Walay cure, no? Walay cure ang ginatawag na itong fibromyalgia. Pero pwede na ito nga matabangan, pinagi sa exercise, pag-relax sa itong kagalingon, o pag-adto sa mga stress-reduced areas, no? O mga lugar nga wala, dili kayo makastress ka na ito. Kaya kaning stress, mga igalag isoon, dako kayo nag-epekto sa itong kalawasan. Delikado kani gumikan kay kung kita kanunay yung stress, posible nga ma-develop na to, no, ang dili maayong feeling sa atong kalawasan. Manang kung ikaw igalag igsoon, gusto nimo nga mamahimong kang positive always, aduna kay maayong pamati, makalikay ka sa pagpanakit sa imong kalawasan, kaunuran, no, aduna kita yung ginatawag nga SED Liniment Oil nga makatabang, makarelax pa kini sa atong kalawasan. And of course, mga igalag igsoon, kanunay lang yun paghaplas, ang maong milagrosong klase sa haplas, kay kini makatabang sa atong kalawasan. Timani ang pangalan, SED Liniment Oil, ginamaan ka na sa Seed Pharma, distributed by SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakining

0: at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ano ang buhin pagmatuod sa kayuhan hatod ka na to sa said panyawan garlic capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa said panyawan cures and said panyawan garlic capsule.
2: Usa tong kinainom ni mo?
3: Said panyawan with garlic, sir, o kaning said panyawan plus. Mautong na natunaw to ako ang gallstones, anya. Ito ako ang fatty liver, nag-stop po og kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstones. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
0: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang said Gogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang said Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
4: Ang said Marketing Incorporated. Nga tigama sa said Panyawan Plus Capsule. Said Panyawan with Garlic Capsule. Said Gogon Capsule. Said Liniment Oil. Said Panyawan Coffee Mix. Said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity with Glota Soap.
5: Mudali taw sab ganinyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko ni mo ang karuhay.
8: Niay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Oh, Eira! Mga musimus! Mga kakatuka! Wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
8: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa akong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Pani. Ni ako, ni nan.
9: Wa ko ba kinahanglan mo? Para yo!

0: Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
1: Dili na ka na mahimo kay patay ka na!
0: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
1: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!
0: Oh!

0: Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.
1: Kanta di pa sige. O karuna ni Alaing sumpay ni atong sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha.
2: Amaw nga rinan, nagsigisig pangita na ko si Babaw. Huwag sa kaybaw nga niara ko sa ubos, sa kapugangan. Mahupo lang kitko, aron dili ko niya makitaan. Muna'y angay ni mo, pati kahit na ugok. Basta, mananap!
3: Singkitin niyo rito! Dito kikan sa ubos! Gunsan! Siya ka nun! Nilito, Fanny! Nilito! Ito siya dito! Sa kabugangan! Magdiligo! Nilito, hahay ka! O siya nilito, Fanny mo! Migdakus kagmayo na ko.
4: Mananap! Gigukod kong dakong mananap, Rinan!
3: Mananap? Unsa mananap pa?
4: Uwa na ko maglaro ang naong. Basta mananap! Dako nga mananap! Nahadlo ko!
3: Ayaw ka, Duk! Ayaw ka, Duk! Hiya ko! Dili ka maunsa! Ahay man! Uwa man lagi!
4: Basta kayo nira siya sa palibot! Basta dako kang mananap!
5: Dako mananap, oy! Dili ko mananap! Mas ikaw pa'y mananap!
3: Nang Irmi?
5: Nailan! Nagtuong maldita nga mananap ko kay nagkupo mangkuaning akong malo. Ay, dato nga ignorante!
4: Hayop ka, tiguwanga ka! Hapit ko mamatay sa kahadlok sa bahisa ka!
5: Oh, sige, sige, das magron. Kay kawitan te kaining gidan akong sanggot. Kining akong sanggot nga itom.
3: Ito, ayaw siya tumay. Gawas nga tiguwang na siya. Murag konsis kabuot.
5: Mauni akong giingon. Muhila ka dugo. Kay maldita ka. Tao ka, pero ang imong kinaiya. Murag demonyo. Ungkuwang panak. Mohila kag dugo.
3: Nang, kadiyotang! Kadiyotang!
4: Buset ka!
3: Manukmod ba ka?
4: Ngano? Nagduog ang higala na ta, ha? Abi kay migakus ko ni mo kaganina? Uy, dong! Tungur to sa akong kakuyaw. Pero kontra gihapon ta. Musimus ka lang gihapon. Kakato ka! Che!

0: nga ka!
1: Ha? Bukonin mo akong nang? Alam mo, ragpakwan?
0: Giingnan ta kang daan nga dili hilabtan ang arrangement ining mga orchids ni Sardin. Gihilabtan gid nimo!
1: Ay, nyeritaan ni manggod ne. Gisugo lang ko nyeritain taon, oy. Ang imong inahan mo ay nagsugo na ako.
0: Ako'y tumano nimo kay ako'y tinuod ninyong agaon! Tiguwang na sila si mamag si papa. O kunwa na sila, ako'y magbuot sa tanan din he!
1: Hala, oy, nanungo kasi imong ginikanan niyo, Rita. Ayaw ito ang pag-ana, oy.
0: Wak ko manungo. Nisulti lang ko sa posibleng mahitabo.
1: Oy, niyo, Rita. Niyo, Rita, dili ni mo matagaan ang panahon taon niyo, Rita. Bisag bata ka pa, pero wak pa'y sigurog mag-una kagkamatay sa imong ginikanan.
0: Gitungo ko ni mo?
1: Wak ko manungo niyo, Rita. Nagsulti lang ko sa posibleng mahitabo.
0: Leche ka! Musukod siya ka na ko! Ha?
1: Agay! Ipatay na ko, Diri! Tabang mo! Ipatay na ko, Nyurita Pane!
2: Said Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, taga-Laak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matod pa ang iyang tinae. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
3: Ang pahinding sa doktor, matong hubag ang tinae. Og sige ko, ay butod.
4: Diling sakit.
3: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag o to hapon, nauli ang dyan ko, sir. Makatulog na ko. Salamat yun ka. Ayo sa Sed Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
2: Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni tumar og Sed Coco Nova Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
6: Kailangan po yung ingos ako nga testing nyo daw ang Sed Coco kaya muna yung mga sa UTI abinog UTI lang pangiin ako ng gawas tong rag ni lagitik sa duro niya akong gigawa na magtiwas ako pang-ICR kasi musod ito sa bawal noon pagkuhit na ako ang tanong ka na murusag tibuok mo siya nga asin-asin bitaw sa inyong bato mo ito nakabarahan ito pag gawas ato hasta karumain akong ihi Ralph Serrera na uyo ko doon sa Kay Garcia at

0: biliran. Basta Tatak Seed Marketing, Tatak kining magaling.
1: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Seed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tanumanon. Seed, alam sa kahimsog.
2: Ang panyawan nga tanong mga igala iso na pamatudaan nga makatabang sa pag-kontrolar sa pagkusog sa ato ang sugar level. Karong mga panahon na mga igala iso, nagtaas ang bilang sa mga tao nga biktima sa ginatawag natong type 2 diabetes. Or ang kanang klase sa diabetes mga igala iso nga kita mismo ang hinungdan. Nga nung aduna kita ipagtaas sa ato ang sugar level. Ngayon siguro sa sayop na itong lifestyle, pagkahilig na ito sa mga matamison nga mga pagkaon. O sa matamison nga mga ilim nun, ilabi na kining mga tawag na itong soft drinks. Kabalo ba kahigalang isuon nga kung kanunayon kininimo sa pagbuhat? Delikado nga pag-abot niyong 40 anyos pataas, ilabi na kung ikaw 50 anyos, diha na dahil manggawa sa mga simptomas nga ikaw nakaangko na sa ginatawag na itong diabetes. Mao ka lang pagkanunag ihi sa gabi, pagniwang, pagkubos sa imong timbang, pagkanunay o kanang crave o mga pagkaon. O sa mga igalang isuon, kung aduna kay sama, dugay nga maulian. Kung maulian manggalikini, ang pilat nini or kining ginatawag na to nga peklat mga igalang isuon itom mo na ipangbatuod mga igalang isuon nga taas ka og sugar level aron mapakubsan ang pagtaas sa sugar level pagtumar sa to ang Seed Panyawan Plus ang kapsula nga nagaangkon sa mangustin, luyang dilaw og panyawan mao kali ang napamatud-an nga klase sa kapsula nga makatabang sa pagpugong sa pagtaas sa atong sugar level.
1: Inyo nabatian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon og kaalam hatod kanato sa Seed Marketing ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang Seed Panyawan Plus, Seed Panyawan Garlic, Seed Kogon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil ug ang Seed Panyawan Coffee Mix. Seed, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Seed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Seed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Seed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hini mo sa Seed Marketing.
4: Paano na usag ka naman bangis ka rin kaayon, ha? Di ka naman magkamaong maluoy ang tao.
5: Ang-ang! Musukol man! Gitaong mo pa ko? Mag-una ko nung kamatay ninyo?
4: Magkat-un silang sukol ni mo tuwag kay bangis ka rin nga doon nila.
5: Sila maoy imong labanan, papa? Dili ako nga inyong anak?
4: Hapit ako magduda, Fanny. Kung anak ka bang tinuod na mo ni Esper o dili?
5: Oh, papa!
4: Gibuhat na mo ang tanan or mahimo kang tarong. Or masubay ka sa hustong daan, pero musimang ka yun. Wala ko mahibaw kung usaon ka na ako. Haig ka ka maliwat, mura ka magdili na mo, anak.
5: Kamu'y makatubag, anak? Kahit kamu may ginikanan?
4: Igo na! Basta mo kinitiman ni Fanny. Ayaw paabuta nga mapupos ang among pailom ni mo. Ayaw paabuta nga mas mahalon pa namo ang mga saob kay nimo nga among anak.

0: Askang isugag duguan ang senyorita. Bisag iunsag kasaba ni Sir Felipe, pero wakyad mo hilak. Dili man tingalin ang makamaumuhilak ng babayhana. Si Sir Felipe nalang ko'y kahilakon nga nagkasaba niya. Pero ang gikasabaan, isug lang gihapog na ang. Maayong itarik ng babayhana da, isugog-dugo. Oh, ay, dangrinan, namati ka sa kong gisulti, wa.
1: Hoy!
2: Oh, ha?
1: Saka, oy!
2: Ako, nagpaabot ko magawa sa inyo rito, kay bodyguard mong ko.
0: Madiha, bodyguard. Wako mong utanog na unsa ka, oy! Gistoryahan, tika nga, wagid mo hilak si senyorita pa, ne, bisag iyon sa kasaba ni Sir Felipe.
2: Oh, mayo, mayo noon.
0: Mayo noon? Siya mayo noon? Klaro ni may kasulti ay, Rinan.
2: Oh.
0: Mura mo kang nakatama. Tama ba, Rinan?
2: Oh.
0: Diya ka na, ay.
2: Doon sabi ko, hindi mamuwas ko na ho ng gisultis, tiko. Nahibaw ko na siya nga. May gugma ko ni Nyarita Pani. Dili ko gustong doon ay mahipa ko. Dili ni Angay. Nahibaw kong katawan ko sa mga saup. Labi ng Nyarita. Musta bang nabiyabiayon ko niya. Pero, mga to sa tiguang, akong patyo na akong gibati ka, Nyarita Fanny. Kaya alaot ko na ko. Pero, katong dito sa sapa, katong hapit siya mabunal sa bato. Kagisagang na ko siya. Kanindos kong gibati. Huwag hindi ko magamatunan sa ama dahi ko. Huwag dito sa kabugangan. Sa timbika ko siya na ako. Huwag magkasabot. Mura kong ibayaw sa langit.
3: Hoy!
2: Oh!
3: Nabuang ka na?
2: Narito?
3: Nabuang ka na ba? Nagpiyong-piyong ka mangko diha. Unya nagpahiyom ka. Mura ba'y kagtarong? Huwag siya ka magkabantay mi duol ko ni mo?
2: Huwag ko magkabantay.
3: Unya? Muna'y bodyguard? Danghag pulpul! Papa ka na! Huwag ko magkinahalag bodyguard na pulpul!
2: Asa ka? Huwag ako!

tiguan nga bulingit! Hain ka! Pakita na ko! Ikaw may akong paimungtan sa kusapot! Imo kong gihadlok! Nagalitan ko ato! Huwag ko magapangandam, mong midagan ko! Pero karon! Pakita, be! Andam na ko! Pakita, tiguan! Pakita! Kay lubngan ako balag imong lawas, tiguan, akab, bulingita!

kini si Goliat. Aduna koy bag-ong na discovery nga produkto sa Sed Marketing. Kini mao ang Sed Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, iso, abi o ispiso ang timpla niini. Ang Sed Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kun tinto ka na. O kini makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural ug epektibo. Busa mag-Sed Panyawan Coffee na kita. Sed Panyawan Coffee. Produkto

0: Rádio Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure nga nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati nagkaluya.
5: Sa haplas yan, sa...
4: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igukog bumi pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ikuwan kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon o gahapon labi na sa kanang coffee diigig ka mabati o kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ning nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan gumawaan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming, pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa andalang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatang ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand, saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang palatudunan. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, itawag niyo yan, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero ang pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating Balado Dunay. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung ating po namang sabon mga kaibigan.

0: Siyempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, at ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan, at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po ninyo yung pag-iinom, at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano po pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Hello mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Magdadalawang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang naaring ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Tapos napakinggan nyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto.
1: Ng coffee, ng produkto.
0: Opo, yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kwantate, parang yung mga toxic katawan at may lalabas po sa umasama din sa pagdumi.
0: Mm-hmm. Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa kayong pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo? Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang iba yung kulay, yung amoy.
1: After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naitinig din sa mga kanya sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapitbahay ko rito eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta kong Naga.
0: Ah, pumupunta ka ng Naga. Opo, minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang sachet po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sachet?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, no, matapos, apat na.
0: Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po. Makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. na pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, laging masakit yung aking balaka. Saka may hirap tumulog. Na-insomnia.
0: Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo. Nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Eh, sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Lahat ng mga butay ko sa bayan, tinignan ko na. Tapos doon sa isang grocery. Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo. Dalawa.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang? Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Pagbawas. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Ngayon, kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Parang kambing.
0: Pahirapan pa, pa. Pero nung ngayon na umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Ay, maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo bukod po sa iyo, Nanay?
2: Eh, yung apo ko, yung anak ko nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa ano.
0: Wow. So masaya kayo, okay, no, Nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakatiyon eh. Kung ano, asedik yung nareklamo doon ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape yung mga 3-in-1. Sabi ko, di, rice coffee ang bilhin mo. Para tikman ko nga yung kape mo. Tinikman. Tinigyan ko. Pinag-

0: Pilipino.
1: Wow. meron doon sa meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
0: Doon sila nabili. Wow, nabili naman. Sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
1: Nako, napaka.
0: Kaya ngayon, pagka konten lang yung kape ko, tsaka yung ano, uy, padalhan mo naman ako ng pamili ng kape. Wala na akong pamili.
1: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila, kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
0: Kaya nung sama-sama kami din, ang bili namin ng kape, Maramihan. Sa CN. Sa CN.
1: Tama.
0: 175 lang bili namin isang bag.
1: Tama. Opo.
0: Kaya doon kami nabili.
1: Ang saya
0: na. Wala na naman.
1: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya yun yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
0: Hindi po.
1: Oh, dapat matikman nyo na po yun.
0: Kulay ng box?
1: Kulay dark brown.
0: Kulay ng box?
1: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
0: Wala akong mabili.
1: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
0: Oo, nagtanong na ako sa
1: Libutin niyo, nanay, yung ibang ano, kung yung mga pwede niyo mapagtanungan.
0: Dati daw, meron. Yung nag-deliver, inadeliveran siya.
1: Oo.
0: Tapos nung ano daw ay...
1: Hindi na?
0: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Ngayon daw, wala na, hindi na
1: sila. Hindi na rin sila nilibig. Na, opo. Nanay, basta yung sabon natin, kulay white po yon ang packaging po nun, plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 na sa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating
0: ako
1: sabon.
0: Ano kayo, ako hindi nag-ano nun? Igawa nung akala ko yung kulay brown and baka sabi ko baka yun yung marka pa eh. Kaya hindi ako
1: nanay basta po yung ano nanay basta po ang spelling po ay RISE rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 RISE po nanay pag RISE yung spelling sa atin po yan.
0: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
1: Mm-mm. Pag binigay po
0: kaya
1: sa inyo...
0: Ako bumili ng kape. Kaya pabila ako ng rice coffee. Hindi, tanong mo sa akin, isang box ba po o nasay?
1: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? Ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. Balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
0: Sige.
1: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
0: Ko nga bago makapasok ngayon.
1: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
0: Okay.
1: Thank you very much. Thank God bless you. Po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
0: God bless
1: this. Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: Ding-ding!
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
3: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
3: So basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
7: Sa
6: sa matagbalit ni Dios sa
0: Target Line.
6: Product package o sa ka-battle sa
0: Target Line.
6: Food supplements kauban sa tulog ka-battle sa
0: Target Line.
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Kitasayo akong tiyan nga grabe gatuduan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
9: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: Radio. Radio. Radio. Ping, ping.

0: Radio Bating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
10: Product Package o sa kabattle sa
11: Target Line
10: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
11: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
12: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
12: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilaha nang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
0: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
3: Radyo magbating.
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
15: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
16: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga
17: Kape, Sandone Blast, Coffee Mix,
18: The Secret of Health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sandone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sandone Gold Herbal Capsule og Sandone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sandone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
19: Sandone Plus Coffee Mix.
20: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Sandone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandone Plus Coffee Mix.
19: Sandone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Ang Sandone Gold Herbal Capsule, ang Sandone Vitamin C, ang Sandone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
17: The Secret of Health.
14: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo Bagting.

0: Dian.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mungwa pa na ka, muin kang pa ka!
4: Radio Magbating Ting!

0: Rádio Bagbin Pim.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
3: No, so, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
0: Radyo Bagbag. Ting-ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga ha-plaster ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santod Blascold.
6: Ako si Don, saka maestra.
7: Magka-ulcer po.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Blascold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santod Blascold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Blascold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Blascold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Blascold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Blascold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Blascold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Blascold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
7: Zanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyon nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.
13: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
14: Ano?
13: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
13: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
15: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus,
14: measles, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
16: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
3: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
2: Para asa na?
3: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
2: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
4: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Magbating.

0: Mata kita apa yang ini nak?
1: Oh kita ini, kita ni apa? Nekor, nekor.

Eso.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mapaabot alang sa kasuguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Sambuanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panguna-una batok sa mga grupo ug individual nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong iluluyang komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, aniya ang inyong mga higala.

0: Mga higala, kumusta og mayong buntag ganiyong tanan? Adlaw karon nga Domingo, pitsa 17 na nimbulan sa Mayo, tig 2026. Og welcome na usab sa lain edisyon ining atong programa. Mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagteng o DXA Bell FM nga naguluhan ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan sa tibok puwersa sa mga kasunduluhan sa 53rd IB, lalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr.
1: Talo kami ng bayang to.
0: Og sama sa naandan, makauban na usab ninyo ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kini si Kuya Mel, dili tantong gwapo apan sinsiro sa pagserbisyo alang kaninyo.
1: Ipagtanggol, handang ipaglaban.
0: O gani ako karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa may kalambigitan sa Kahapsay Kalinaw dinhi sa Zamboanga Peninsula ug sa kasikbit nga mga rehiyon. Og sa tanang katawhan ining probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa kasikbit nga mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Maguindanao Province ug sa mga kalitiritang bahin ug asang kinatumyang buntod kaman nga maabot ining atong pagsibya sa kahanginan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Diin maghiusa kita aron hisgutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa kalinaw panaghiusa ug kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban kanamo karong adlaw ug hinaot nga kini nga programa maghatag kaninyo og inspirasyon ug kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Ug makita usab nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page, mamahimo kamo mapaabot sa inyong mga concerns, mga suwisyon ug mga pangutana ug mga komento. Ug karon sa uluhan sa atong mga balita. Ang 53rd IB mitambong sa Chains of Command Ceremony sa 1st CMO Battalion. Nagpalig-on sa panaghiusa og professional nga panagtambayayong sa mga unit. Alright, it's already 7:34 sa sayong kabuntagon. Oras hatod ganyo sa 53rd matapat sa serbisyo at pagmamahal walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. I hope nga na kamo sa Mayo og malipayong kahimtang sa panglawas og gigasahan sa kapiskay ini. Sa atong pagpadayon sa unahan, atong hisgutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong May 12, 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army. Pinaagi sa ilang officer in charge nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pongos Jr. Mitambong sa Chains of Command.

Infantry General Staff Corps Philippine Army. Ang iyang katungdanan isip commanding officer sa 1st CMO Battalion ngadto kang Lieutenant Colonel Ronald A. Dakawi, Infantry General Staff Corps Philippine Army. Nga mao'y bagong commanding officer. Ang mong kalihukan nagpakita sa padayon nga tradisyon sa profesionalismo militar, malinawon nga pagbalihin sa liderato, o pagpadayon sa organisasyonal nga kalig-on sulod sa Philippine Army. Ang ipagtanggol. Nagsilbi usab kini isip plataporma aron mapalig-on pag-usab ang panaghiusa, kooperasyon o paningkamot sa mga unit militar nga nag-operate sa Western Mindanao isip suporta sa mga inisyatibo alang sa kalinaw, siguridad o kalambuan. Ang presensya sa 53rd Infantry Battalion sa maong seremonya nagpasabot sa ilang padayon nga suporta o ligon nga panag-uban sa kaaliyadong mga unit sa pagpalambo sa operational excellence o pagmintinar sa kalinaw o kapsay sa tibuok rehiyon. Pinagay sa mas pinalig-on nga kolaborasyon o iniusang paningkamot sa katungdanan, nagpabiling matinud-anon ang batalyon sa ilang misyon sa pag-alagad sa katawhan o pagsiguro sa kaluwasan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur o kasikbit ng mga lugar. Og padayon gihapon ang atong slot sa gustong mamahimong libre ang ilang pag-eskwela. Katong inyong ginikanan diha nga adunay mga armas nga gitagutaguan, hanyuan ninyo nga ipasurinder na. Kay anaa paghihapon ang atong programa ang SLW program kon Small Arms and Light Weapons. Sayang kaya ang slot sa scholarship program nga gihatag sa atong gobyerno karon. So, igrabe nato ang opportunity samtang sayo pa. So, basin nga mga ginikanan kamunay paglaom sa inyong anak nga makahuman sila silang pag-eskwela. Umaabot na ang atong ikalimang anibersaryo sa Kapsayan o Kalinaw sa 53rd IB. Kon insurgency free sa tibuok Zamboanga del Sur. O aduna pa kita islat o pwede pa nga muhabol kung gusto mo nga napamoy isurrender nga pusil. Dula lang nyo ang mga buhatan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sa Alpa Company, anahimutang sa Poblasyon Dinas Zamboanga del Sur, gipanguluhan ni First Lieutenant Fernando Pantaleon. Sa Bravo Company nga nanahimutang sa Barangay Dipili Bayug, Zamboanga del Sur, gipanguluhan ni First Lieutenant Alvin Siruyo. Og ang Delta Company na sa Barangay Dao Pagadian City, na sa sulod sa Kuta Dao ang ilang buhatan. Gipanaguluhan ni Captain Paderes. So samtang sayo pa, banat na paspasi, isurinder na ang inyong mga armas diha kay sayang kayo na kung tayon ra. Og ang 53rd IB padayon gihapon nga nagpadayon sa paningkamot pinaagi sa mobile patrol operation nga gipahigayon sa matag gabi ug matag adlaw. Aron masiguro ang pagmintinar sa kalinaw ug kapsayan sa tibuok Zamboanga del Sur. Og nagpadayon usab sa karagatan ang pagpatrolya, nagpadayon pagsibon patrol ang atong mga kasundaluhan. Na sa mga coastal area makita niyo ang mga pambut sa mga kasundaluhan diha nga magpatrol matag adlaw. Aron kana masiguro nga mamintinar ang kapsayan sa karagatan. Og walay mga daotang tao o mga pirata nga magsuroy-suroy o manulis sa karagatan. Katahimikan. Mabtikon kayo ang Philippine Army. Handa. Mao kana iniusang paningkamo sa 53rd IB, ipanguluhan sa pagmando sa atoang batalyon commander nga si Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Aron masiguro gyud nga hapsay og malinawon ang tibuok Zamboanga del Sur nga area of

0: Og sa mga katropa na to diha nga nagkanda kog gisa MCCSP. Padayon gihapon ang pagkanda karon mga kaigsuunan og MCCSP sa mga coastal area. Mga barangay nga dulo sa dagat.
1: Sundalo kami.
0: Aron kana mahibawaan og mamintinar ang kahapsay kalinaw. Mahibawaan ang mga issues and concerns sa barangay.
1: Lagi nga sa
0: aron mapaabot nato sa tong gobyerno ang mga yangungo sa mga katawhan.
1: Goal.
0: Og mahatagan og aksyon ang ilang mga problema sa ilang barangay.
1: Sa mga dayuhan.
0: Magpasalamaton ta sa atong mga tropa nga naningkamot nga mamintinar og ang kahapsay kalinaw sa atong lugar. Kay kung wala ang mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga main uniforms tanan, dili mamaayo ang atong pagtulog sa matagabi. Kay magpanukuta basin adunay manuktok og mangayog mga buhis. Adunay manuktok mangayo og unsa ba dayha? Mangayog pagkaon, magpalungag. Atong mga kabukiran sa unang panahon nga gisulod sa mga walhong grupo. Luoy kayong istorya sa ilang kinabuhi kay bag-o pang sanggot sa lubi, bag-o pang halin sa tuba. Apan munaog ang mga NPA, magabi, manuktok, muhanyo. Magpapalit og bugas, bulad. Kita nga tagabukid, mahadlok nga mubalibad. Kay mahadlok ta, kaya doon naman sila yung mga armas. Mao nga ang uban taon, bag-o pang putol ang ilang saging, gitago-taguan, may nalang konsumo sa pipila kaadlaw. Apan mahurot in taon og lungag, kay daghan man ang munaog ang NPA. Ikaw kuno naugan kag 30 ka buok NPA unya puro nay dalang pusil. Mangayon imong pagkaon wa kay kahatag tudloon tong saging nga pila ka bulig nga pinutol sa ilalom sa imong silong di baka magkaratil og lungag.
1: Ilang bayan sa lahat ng
0: ura. Mapasalamaton ta sa paningkamot sa 53rd IB ug sa mga kapulisan ug sa tanang main uniform nga nahimong mahapsay og malinaw ng Zamboanga del Sur. Maabot na ang pagsaulog sa ikalima katuig nga anibersaryo sa kahapsay og kalinaw sa tibuok Zamboanga del Sur. Sa kadugay panahon, nagbunga ra gyud ang sakripisyo. Napuo ra gyud ang atong mga kaigsuunan nga walong grupo nga naglihok sa kabukiran. Kay dili magud maayo nga adunay mga kaigsuunan nato nga mutaliwan. O mulihi sa landas ba? Nang pag-apil sa walong grupo di man maayo. Kay pareho ra tang tanan mga Pilipino. Dapat magtinabangay ta, tabangan na to atong gobyerno aron sa inyo ni ana magmabulahan. Magmalambuo ng atong komunidad. Dapat dili na to kontrahon. Paano pa mo asinso ang atong nasod kung adunay salot?

0: Shout out ay diha sa area sa Lanao, sa barangay Malinaw Prukdos, sa Lungkob family, Strada family, ug sa mga Pakulba family diha sa Lanao, Kalunsag ug Sandy family.
1: Kalayaan.
0: Shout out sa Maragang Tigbaw, Zamboanga del Sur, sa Simburyo family, Lumangkag ug Lumabay family. Og sa Lakupayan Tigbaw, shout out diha sa Fernandez family, Pakulba family, Abu Abu family. Maglangit family, Bukog family, Tunyakaw family. Og sa Bigong Tigbaw, sa Gamil family, Arado family, Bakuli family. Og sa Kaluma, sa Nunez family, Gabato family, maayong buntag ninyong tanan diha og happy happy Sunday. Shout out usab diha sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Dubanan sa atong battalion commander nga si Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Sa atong officer in charge nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pungos Jr. Sa atong battalion operation officer nga si Captain Gaking. Battalion S1 nga si Ma'am Monte. Battalion S4 og kasamtangang naglingkod sa S7, si Ma'am Loreto. Sa among S7 officer nga si Ma'am Soler, mayong buntag ninyo mo diha, ma'am. Sa Battalion Sergeant Major nga si Sir Vicente Mayo. Sa First Sergeant nga si Sir Maata. Og sa tanang katropahan sa 53rd Infantry Matapat Battalion, good morning, and happy, happy Sunday. Maayong pagsimba ninyong diha tanan, sir, ma'am. Og mga pinalanggang tigpaminaw, dagang salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw sa mong programa. Inaot nga ang mga kasayuran og minsay og mga balita nga among gipahat karon nakahatag ganinyo og kahayag, inspirasyon og kusog sa pagtugkod sa usa ka mas malinawon og mas malambuong komunidad. Ang inyong pagtinabangay og suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw og kauswagan sa Zamboanga del Sur. Wala naman kita'y igong oras alang sa pagpadayon pa sa unahan. Hantun na lang karong sunod Domingo sa susamang taknaog istasyon. Padayon kitang maminaw na atong programa sa kahanginan, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan na lang sa Tibok Pwersa sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Kini si Kuya Mel, magbabilin kaninyo nining bersikulo Jeremias 29:11. Kay ako nasayod sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Nagingon ang Ginoo mga plano sa kayuhan ug dili sa dautan. Mga plano aron hatagan kaog paglaom ug maayong kaugmaon. Happy happy Sunday, daghang salamat and may God bless us all.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Inyong nabati ang programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katalingban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom o mas daghan ang ani.
3: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagdating.